0: yina sora konga kusente yo. So bwentyo bwena kitambuzanga bwena savinga akasente abanga gyekali munange nenziruka nenja yakasente era nkulayirira kolo nali mugezi natukanga nekiseera ngetanga zina zisigaddewo ntono kilo nga abiri nyazitwala ku taxi nengenda naze wa pension agencies.
1: Wayiga mu kino?
0: Yes.
1: Kigibazibamu?
0: Yes. Ningamba kangeleke usigaddewo ntono tono I'm going to go to the house. At least the binene nnyo ni ati kali kalinga katonde ngati kakunyiga nnyo
1: nnyo kubanga wali kulepe yo
0: aha
1: kulepe kali kanene nnyo
0: yes so munange netani kango kutunda gwentyo mpola mpola nga weseving kati ola mu maso awo nalinga nengera entanga uzi mu maso walinga yo muchala bamuita ajati nuru era wabali wali mutumide nako ajati bamuita ajati nuru nga ndi mu maso gawo kati ndani kango tumulaba sibo kutia nenjanga musibirako musibirako mpola mpola mwenaba kanga opera aje tanjia kuyambeko nenjale lwachi nakola ange chunga nje kwa kufuko kusiko mkwano mfunde connection yeso yingira mukayumba yes
1: oya urubi jo katulinya ku level
0: tako ya kubanga jukira wale ndio twatu ndirana twavanga usawa sasa tunga bako bakade
1: na munyo kwa kula
0: mwino kuvao tano koma uka mwe sawa na kumbinelima so nenga ngamba esinaf na uka space wesobola kuteka teka ko mpona mpona
1: ya tunjira kuna kutambo
0: ero mchalo yo era wabampu ila senyabo mkwagala nyo era mtumide kati metubera nga bwantuma si walira chara msilamu ilanga agenda na sala na akuma
1: msidao mbuyambako
0: mbuyambako ya tuka isera netubela ungila agenda na sala na akuma akuma na tuluo balili bote wetu hata ambla nga unako uruache mkazi na ngamba nani agakuwa kaspesi kanotenga imi tuwa letano uli mwezi ote ulinga unga ukutanga uzi ulime kufanga u
1: Ukama tu chinaga na chinaga zimbazi. Chinaga zimbazi chibu ya ga aise.
0: Mukama tu onko lide to chimanyi. Nangamba uja ole tanga ya mituwa ita kajia timtuwa ita msime inji. Nangamba ite chifo mani sente za chumanyi. Oruta gudu waka kumbe muka sobra maluwa na oba na seri da. Nangamba ite chifo mani sente za chumanyi. Onkule siroku banti ni okulachi unyamba. Teka u. Muna nge nendu nensi nemu waka sente ndani tango kuteka u. Awo. Wewali akagwa akantu usate inu kubanga natuke sari ngamba akakate tanga uzi bazira binyo awa tungabaja umu ya soka natina mese ngoi ito yako kumudarasi mungu teka u ngamba hee nangamba hee mbasi na watu wakula kwanga wacha ibanji nyo hao mwawidu nangamba mdwesi na watu wakula ningina nengula ngu mudarasi nengula kilo zange tano ngendo teka wa mudara sili nga babu tuwa lakao kwa bita nupawa kwa lukumi na kubili ngo mudara sili kilo tano te wali
1: gani kino chete anko njigani
0: kwa mtandika omulaje na ngamba walu wa majani majani gano ama wato leta kumajani ni ya majani ngasuma ya jiwa gatunda na ngamba ye ya majani uga teka wa oru nyingi ila sistemu ya spices and herbals na ngamba majani ukusole da majani kumako kwa vitano vitano ne take out nenzuke mange yomo uyo nenonyo wa majani ya so kwa kungu za yanse
1: ya kuwa kwa sabi manji
0: ya sabi manji kati na gamba take out ne take out ila kilo tano ulabu walo kuneno mtu eba tuunda obosoro senesa wati ulinganga ujo ya gamba kwa vimeni tano uwe unye manomu pagenu kwa gula ya gama tuka gula wenga tuka bagali tano era naye naduka nitandika ngo okuduka okuleta ngo okujyani nga n'omuntu omumapima obujyani nga butunda ne kukola ki
1: ogwawo kati tujja funa akadde tumwe tumumyewa njagala okubuuza ekirala covid yona akusanga atya
0: covid kati ndowooza wakati ng'ensi yonna eyotokedde olwa covid ate kati ffe waffe gwatwala tukuba gudiigudde
1: wanji
0: wakati nafuga matemu tambula temu kula maduka katika tete ya fe

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kubulira ku kumacha. Abdul Hamid Kizito Musenzalanda Gemanya Gange. Ndi ne mukadde waffe Sheikh Erimia Rashid Kafuma gwendi naye imamu wali eri ku Masjidi Aisha enamungona musomesa mu Madrasatul Muhajirin lisangibwa eri mu kitenge kya Masaka Buddu ate y'omu ku ba director ba Zurafa Holdings betuli naye bakadde baffe abalungi abateekamu sente Prestige Majorin Sergio w'omulembe gwe wasiga ku migaati alimu ebiriisa tomoni genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu kyapa Geno Enterprises wali mu kikuubo opposite Nambusaka edya wennyini Haji Rashid Ssenyonga Swaba atuliawo ddala abakola keeke emigaati mweyambise akeekereza kinene ennyate ng'amagoba ofuna manci abagenda okwanjulwa Prestige Majorin temumwerabira abaana abato mbateremu mvuji mulimu ebirungo ebiyamba omwana omuto okula ng'akula wamu n'obwongo bwe ate era n'abasoma bannange Prestige Majorin mubatwalire kubanga omwana obwongo bubeera busaza kimu ye Prestige Majorin mu kaseera kano ate kati tusikinze off okuva eko ombaka asala madela tumutambulira muri kubanga yi abuna buli mbera yonna ne tugenda kuddayo je twatandikire eri ku al halal wal haram tuli ku episode ya 10
2: je tugenda ku ya 10
1: tugenda ku ya 10
2: eto kuma kuchenda muenda
1: okay kankusabe mukadde wange ola mse kubatuliriza era tugende maso
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلون جابك الزمن أبلون شكم مصام كتن يزمن دا بال FM أكبر يكو كماتيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تميبزا الله سبحانه وتعالى نجيني متين دقلنا nanyine buyinza bonna achatu wadde kubulam tugamanti alhamdulillahi rabbil alamin tumusaba allah azza wa jalla asoku sasa na mirembe eri owashiti bonna bwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam idanga chiyogedde montani kwanti ye eva bulwetu babawo twasomana kigambo era tupeli tumusoma kawo nti buli sunna zero ziberawo naye abera wali kati buli darus lweberawo abayogerwako nga wali buli kumachero tandika tuganti alhamdulillah siso kecho amatenda majivugonna ga Allah sochiri echo kubiri wassalatu wassalam ala rasulillah suba Allah soksa sene mirembe elewo chiti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tumuvude ko musoma ko ngachi kyali namanya biche bimukwata ko nelsuwa muva ko kumwogera ko ngawo chiti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abarinje batuliza mu ndamana buli omujali okusinza kumbira zalimu Allah bakese zatia tugamenti tumusaba Allah azza wa jalla atuwe obulungi olimukasira kanu ya rabb Allah tasubiyo bulim innahu waliyu dhalika wal qadru alayhi tukiriza anti tumusubira kucha ila tebulicha nga fenna tulichimu mu Uganda amakuru nga fenna tulimusanyu tuchisanga mbongo bwo tumusubira kuchanga ichalo chonna chonna chisanyu kabusanyu nawe chimawongo laba ntikisanya kwa bela abali munda batusola kulaga ndi munnaku kati Allah akisembera mungereze njawulo na ganti kati bukedde onumusanyufu bukedde onakaba bote nsiwe kulachi al ayyam dua ensi obe nnaku zino zitambula butambuzi bweziti kajigere olijegere bela kunanga nebuli nanga erinyi erinyo buli rinyo rino genda mu lujegere bebula mbwese butambula
1: bulirinyo
3: enanga abamanye gali manyeze munabu dubu manyeze kugali abamanye ka bicycle akagali kaliko chibaita enanga nefuluweru wabichaliyo teligali tamla katayine bibiri katimaso kwa sako lujegere bulirinyo lya nanga lino genda mu lujegere nobulambo subuto bera olwo kutayine tukanga waliwe linye lili mu lujegere muri edanga lili open the car je tamla mpola mpola ndo ligenda ko muchi muri munda muri munanga ne tambla ne tambla nobulambo to tambla wali abira okunga waseka atabalanga bakaba atabala bakaba abanga bakola chi ngabaseka obwe bulamu bensi Allah batu wadde tugamata alhamdulillah rabbil alamin ne tugamye ngatandika mu halal ne haram alhalalu wa mpadde nahwan alhalalu wal haramu fil islam ebidi halali ne bidi haramu mu islam turudde bajja gama 10 muchiweze zaddi turudde nga tutambula batupozinga ila katabatu weza balunji abamina wa wandika mutabonga wabisi basu uloku wikulao tuwagi doktana kukamanti katuwandike episodes natumazo no kuingira kumpi atano niko situwaga notinga tunga nitu zikule katisibede natu ingira chenda mwumida tunga natupozi inge muko jetuwa simbuleri uloku manti toi nza kumanya jolaga ngatuma njova
1: yes
3: so katuwa gamenti alaika wiche ni tanika ni hain haramu alaika kiche kikakata ko choyo no kumanya then tuge tukubulire nti twavawa era tugenda ruddawa tugamanti walo byo no kumanya kitwa alamatun tadullu ala annaka ladayka alqudra ala ta'amul bil hikma kinzo kuba kiwanvu joli alamatun tadullu ala annaka nadajta timalao sign kiko yunzo okulabira nti okuze nando manya nti mutufu okuze utansu kuwa na experience kiraga nti okuze Mutatake doku manya ganti, chari mtu bandi
1: mkuu. Uba.
3: Eh? Sayi nichi, omuntu zari bade ziyo lika kuyye, na mayanti mtufu kati, wentu se nja ula. Nisolo kula gane bade nangi, kubanga mkuse. Mwentu agala nyobutu. Negwe buwetu na mbuote, singa sayi niyezo tuzi gamba. Oja kula mante mtufu, yande batu nakulu wadoga mante okuzechi. Okuze. Katuiteke mtu ganti, sayi nichi kwa yunzo kumanyira guwinga guomuntu.
1: Tio kuzi.
3: Nadhu chitegezo mtu kubanga Allah mwede kwa experience ya malamu kula gana nebani. Nabanga solo kumanya chichi yako langali nechi. Nebani nemu kula gana zida nabanga mtu wabachi. Aba wala kuwene situweza kubanga lango liweka. Enesi ya wantu na huli mtu wena kubanga nabachi.
1: Nabanga.
3: Neti waliza kubanga chichi mtu. Kubanga nensi yebi solo. Aba ina TV duza mtu bilaba. Nensi yebi solo. Bionabi solo. Nela uliwewe. Osinka nulusingi hempolokomeno enonyo mlada buwedia. Osinka zino ziru wana. Ate zino zisachimu. Nensi eno alamu ya wa mtuje tuwa angali. Oina unoku kumayoga antikatimu. Mkula ganaza angina wa mtu kati mkuzi. Okuladi. Tujabawa insha Allah. Tuchituwa li ntuza. Wiksi zine bile zina soka. Mahali ni haramu. Tuwede kwezo point. MWM.
1: Okuzedi. Nawe ni wema
3: ya nawe ni wema ya timutufu. Kufa kukulia kukumacha katindaso kutakia tinkoze chi. Tinkoze. Atuwa gantua ene miaka wejiti. Na kutu kapati jukiza. Wali ya bato nga bakulu. Na bakulu nga bato. Tiba kira bila. Fesitu gamba miaka. Mubuongo Allah wangu wadu nzo chukumanya tinkoze chi.
1: Ntio
3: kuzi. Wali ya bato nga bachi. Nga bakulu. Nga mwana moto mvuka na inge neisai. Ya chukuru akulaga nti akuze we no muntu omukuru ngate neisaye wallahu aalam takulachi takulaga nambe igamanti wo manyira nti otuse myaka ejikuze mukulaga nazo ne bando la taruddu ala kulli istifzaz la taruddu ala kulli istifzaz istifzaz kitegeza nti okuchochonkereza kusosonkereza Oluganda
1: okusosonkereza
3: sibuli akusosonkereza nti omuddamu omanya nti okuze bobo chali mulaidi nga buli akusosonkereza omuddamu tonakula sibuli akubikula nti webikula waliyo omuntu nga yagala kumanya kichyoli kicho gamba
1: nakasuka ejinja mu njuki
3: kwa hito kasuke jinja mungu chisi. Abo baina bula mungu. Nibu na manjira nti okuze. Nga sibu ya kusoso onkereza. Nti omudamu. Do you know now? Do you know or you know?

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum kumila kumukutu. Chukumu msama katunya za mwenda pale FM. Ekula ili mtu wavlicho. Nkutisa yonyo mu program ya Inside Story. No mkugulo kungu no. Atila wente ne kwa niliza. Program ya News Hour. Gaba maulile okuva musundaze kwengeze nja ulo. Aba sasi bangeje batu ze. Okusobola te okakutu sako. Tewela vila program ya nebila yobi ramande. Mpako luna kuruba rakutano. Kuvila dala kusawa mkaga. Mpaka sawa musanvo. Anza kuluthumu shatra okuva mwachitongole chibia maulide na kusoma zili tano na kurabalaza mwezi kwa Oktoba mwaka bili abili momokaga. Chitegeza ni nako tano zoka zetu wakatambula kwa mwezi guno kwa Oktoba. Ate kalenda yobi silama na kusoma zili abili mwenye mwezi kwa Rabi Othani. Mwaka lukumuwe na monana. So, ebula ina kumbale wazi. Ate no mwezo kwa Rabi Othani na kwe batyo guberenga guguwako. Kwe na ya kede, kwe ulimula mbulonji, nga toi na chikuluma. Webaze katonuri chila wachacha kuwa de. Okubira tengo chari omukwabo abacha simi okubira nga bachari akunse kuno nyongera okusasira kuba nafa bafunye misube jinja olo banafa bafiridwa ko abantu bamutuga mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala yagaba era mungeri yemu bwatyo yejjawo so tongere okusabira abantu bafe abatuvudde ku maso ala basonyiwe nabe bakolanga bachari balamu abaina abalwadde tusaba ala bawe obulamu obulungi abasuse abawe shifa ate mmwe aba tusa kumasanyo agenja olom atuga mantu tuli wamu na mwe tusanyo kila wamu na mwe amuyoke yokeba na fe nakura kutano onakura basomesa okwetolola ekwangalyo na ilanga nuruku zituwa wali elimu makaguwa president Augustus House Entebbe oluvanyumate rokubira ngate government webatu ya imiriza mikolo eja government jona eja okujaguza rokubira ngate bali bateka sente mpitirivu mikolo jino so unakura lero unakura basomesa nuri wali yeri makaguba president inanga wagenda kubira yo abasomesa batono dala ngabla labajia kubate bago bere labu kubirezi biba bigenda momaso nukujaguza orunaku rabwe atela mbufu webumo unakura lero unakura lero olusembayo bucha government itikawo enteka teka iyo kugemesa abaana ekirwadde kya measles batandika ennaku z'omwezi lumu omwezi guno era nga leero ennaku z'omwezi taano we bagenda okubatenga bakomekereza kampeyini eno so onaku olwaleero lwe lusembyeyo okubeera ati nga bagenda kuba bagema abaana obulwadde wa measles era webatyo ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEP webatyo kivuddeyo naddala minister avunaanyizibwa ku bigezo ku byenjigiriza n'ebyemizannyo John Chrysostom Muhingo bw'atyo alabudde abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo omuli ebya P7 ebya siniya okuna ne siniya omukaaga okwegendereza ennyo bannakigwaniza ababalimbalimba okubafunira ate ebibuuzo ebyokukoppa ago gonna tugenda kuba tugakuwa naye nga tengenda kuba noonyaako ku basasi bange kasekende Francis ali wali kusengejeri ya mauli ya government ngenda kuba munoonyaako buliba Hamida ali ku police Hajari Mbiru antegeza kwa liwali KCCA ateni na Magembe Joria na iji aliku parliament. Kaseke ndi Francis tukuwa niliza tu wakala kumanya bichibi gina masa wa kusengi jiri ya maulide aga government.
1: Katiri, nianze nyoni, nianze gomichara kusumishatu wa mne banda Uganda. Awe kumide kumukutu kwa chikumi momo samwa kwa umuza mwenda pale kremu kutukula ilio mungu wa video. Ranga, mkweleza mchile mbono kusengi jiri ya maulide government ya media center. Nchibuka Kampala wanano. Ya fesi ya kalisi oliso wa government kulembelo mlamuze na luze Aisha Batala dozudeo mewa zinetekeza angabu wa gire nteka teki ya kulembelo minister alinanyi za government ze bitundu hona lepo pala mbaruka hala atenye yeo kuwanyiso wenguzi chaga na nituwa minister balala na talamu minister ezenja ulo kubasanyo kubanga bala vila okongro kusitula ovoli yao kwa fweno katila tute kutuzi mofis chaga nituwa ovoli yao alamu mumbele na atipa tuwa kutuzi mofis ulo emirimo nekiva ngegweru izi ngama babati anju ye guanga yinteka teka yukuzo na kuwensi yona uwa obdumani zge ugendo kuzi wangi na kuzi wangi munana nguna kuno ugendi za duwa mokula banga pongiru kufu miti zana dara wa ya fesi ya kari sobisi wa governmenti na wa ntuwa ulijio mkawefwe oku wa mso obulibu nguzi aniuka kari sobisi wa governmenti omuchala mkaiwe tinoi mkisha ategeza ngoba wagira ente kateka minister balam ya kulembejemu choka ngabaga mancho bolio munte katekeno minister asanyo kubanga akolerwa wansi okungamizwa kwa mateka ngatwala ente katekeno masha watali kuleta mbere inza kuvirwa kwa kuvirwa ako kuvunanibwa omungeri yemu asinzira anategeza ngewe watandafu na yomu sangu kona okuva mu minisho nanzi kukumente zeli tundu wansi waka wefubo mkuru ulewa wadeba tambuza mbitunde kuwange vitali binu choka nategeza ngewe teka kekeno wete alamiso obulunji urezo nga tivitongo libya government vitali binu na dala mu government ya zeli tundu bingi listu kitemu okulaba nga yeta angira okuwa nisogu okuluwa nisauru wenguzi na okuweta angira obo yao kwekira mubi kuluwa vina yifirize kuwanga orono omuchala agamandi munteka tekeno minister asanyo kubango boli ya watambu ya wansi wako ngamizuwa kwa chitongole pechate kubwa oba ama teka agate kubwa oba kubwa nandalu ngamia okuwanyi soguru wenguzi mguanga la Uganda orono wabuzi juwa kungeri na jienteka tekeno jekuwa tituwa muku vigyan mwancho boli ya wali ngapo abasumagi wipe kumidimo ategeza ngapo wakubele ya mateka nga na wesho yonari vaino kubango wako la vaino kutambulizuwa wansi wako ngamizuwa kwa mateka chokana ategeza ngo mulimo baka wefwe minister bala mguwaliko na ya fesie dogurunga mizibogori ya wugwa kuwenzwa mu kabinenti mguwanga la Uganda na nabwe chito oboli ya wababa sanyo kubanga bata ambulia mguwofono wali wabuzi dwa oboli ya wanti wali uo enteka teke ya tege kiseko kubantu awaze bapu wa chiku oboli ya baso nguwa moru no kwenye gira mguli wenguzi onategeza ndabu watatafuna yoku wabwa kuna ilacha agamenti munteka tekeno minister ya wama ni oboli ya katuku wako chokana amisaba chino okuchikolera wansi wa mateka ye kalisoliso wa government omulamuzi Aisha naluze bata onono wansinzi denategeza nga mwaka gwebye nsimbi bili abiri mwetano bili alino mkaga webafunye emisande ejiri mu lukumi mu kumi na gumu okuva mu bitongole ebyenjawulo nga bikulembeddwa omanyiteekateeka Obudimani's Day oboli ya uchagamenti munteekateeka eno banayagala gyebasanya okubanga bayongerako okwenyigira mu kaweefube w'obuli bw'enguzi okulaba ng'oboli ya ensimbi y'omusolo esaasanyizibwa kyokka era asinzidde n'akakasa ng'emisango gino gyonna we gigonjoddwa awo nno nga kiraga oboli ya olugendo lwebasobodde okubanga ate batambula ye akulira ebyokunoonyereza mu yafeesi ya kalisoliso wa gavumenti omukulu Kakooza Savio Mpesiwe naye asinzidde National Gun Owner Worship Doctors ensimbi y'omusolo eri mu buwumbi bwa Uganda namukamu n'omusobyo era ng'ategeeza nga kaweefube w'okwongera okunoonyereza ku kitongole ki Uganda National Drug Authority obaoli okubigaddwa nti mulimu okubulankanya kw'ensimbi y'omusolo bwegenda mu maaso n'ategeeza nti gye bujja mu bbanga tono bakuvaayo nga yafeesi ya kalisoliso wa gavumenti okunnyonnyola n'okulambulira eri bannayuganda ebibiina bizuuliddwa mu kaweefube ono chokera sa iba nagaan ukuwa umaganya lo mkisa ukulaba ngoboli yao kente kateke no majibu sabulu nchi chaga mentiri sila kwevi yandiba ngoboli yao wako eliba na mauli ya kunte kateke no agata shumula kuyasa mbuzo lenzo antiba chayi mbuzo yeza na saba nagaan ukuwa iraba kumiki za kunte kateke yo ukulaba ngawafi na ujuli zo ujude kunsongere nsonge yo ono ilabu wa sisi beneva za parlamenti na waka parlamenti ya benja ulo ukulaba ntiviva ukulaba mwente kateke no kuwa ngoboli yao ya pese na kwenye gira mwante kateri mwaneleza kuchitongo lechino chagamini mbanga chino bajia wakua majili za alipote jute olofafeyo bategeze egwanga kawefuge mbwatu uwokuwa uvoli ya uonaku unoruku zibwa atambuli kituwa nyiyo kutia kateke yu kula banga badina Uganda wana beni gira mwante kawefuge uwokuwa nisaburu wenguzi gerachi batuwe nkipadina Uganda basa ni ukubanga wababa wanyo kwe mwinyo kutali kumu batu kilaku ya fese no awamu nukulizo vujutu edia bantu kwa wawimilizo kwenye kila munte kateke yo kula nganye sibi omu nusoro okuwa omukita ya fese no kubaku newe suburo kubange itandi kila mkulwanisa obli wenguzi vinjo vuri ya vikone duwa kone vio gedwa ngezi singa kwa vitu gendo kongiro kutusako mauli vega fe agana dako jevujia umasa o kwa chukumi umu samba kumuza mweda pole fem ndi fanzi nisikaseke ni nganchali wano kusengi tuli ya marika kukumendi
0: Elia Media Center mchunga Kampala. Mwagatu ya zanyo kasekindi Francis. Ali wali ili kusengi jero Elia maulile aga government mchunga Kampala. Mwali ya kasingako. Tugena kubabu televu. Tuga kutusako. Mwamauli ya gafe aga gendo kubelate. Nga gadako. Ategeza kawefube wa kurani sate. Abo na hawe nyigira. Mwiko rabi obli wenguzi. Inanga government chagina tena maso. Nukulaba antinga bichikuwa tako. Uwebacho bakwatibwa. Nibasobolate okuvuna ni kumanyibwa anyogera kujukiza ba prestige majirini bakamati ya cyo mulembe aho mesemigati harimo ekirisa ekizimbo mubiri abagenda ku mikolo mu mwene na mabapekeri mu mwene antakekereza atengo mfuna mu amakoba maitirifu ogena mfuna mu supermarkets zikuliwa kumpi na maduka era gwali mu chikubo ogena mfuna ya kuchapa jeno enterprise mu chikubo opposite ne nambosu arcade akade kano njagala tufune ko haji ali mu biro atubulire wajale na bice ebigena maso hajali tukwaniriza ku mukutu twagala kumanya bice bigena maso awoli
2: okay we bali nyo go bina bina udize tukumi mu msam katengeze mira pan fm ekola yo mtu abicho ensonga ezili mu kibuga ensonga za state square state square oluvannyuma lwa lwa president yoweri Dr. Museveni okuwandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira minisita wa Kampala ng'amusaba okulaba nti atunula mu nsonga zino ebbaluwa olw'okusaba kwa agibulwadda kwe yali yamutwalira okusobola okulaba nti amuwa ekibangirize kye ekya state square asobole okulaba nti nno azimbawo ekizimbe gali kwoleka mall ennungi ennyonyo esobole okulaba nti nno erabisa bulungi ekibuga bino nno bebagwa mu matu ga bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti oba bannabyabufuzi abali mu Kampala baazikubamu makiikakiika nga bagamba nti tetugenda kukkiriza kulaba nti notuwaayo ekifo ekyo kubanga ekifo ekyo state square ebifo ebitera okusigalawo mu bibuga ebyenjawulo bw'oba otunudde ebibuga ebisinga obungi birina biina squares webisobola okulaba nti bikuŋŋanyiza abantu baayo nti abantu bafunye obuzibu mu muli ogukutte abantu balina webasobola okuddukira ne bagamba bamudduke mubeere mu kibangirizi kiri ekyasigalawo banono bamme okuli lord mayor wa Kampala enginiya bali mwezi osubuga saako ne banne baali nabo baavayo ne bagamba tekugenda kukkiriza kintu kino okulaba nti no kikolebwa naye jjukira nti no president bwe yali awandiika teyamugamba tigenda webuuze kuba kulembeza abali mu kibuga abula yagamba mukole ekisoboka kyonna musobole okulaba nti mukola ki mulaba eki ekirina okukolebwa tuli bamukisa ntitusobodde okufunako ku omwami ayogerwako agenda okuweebwa ekifo kino omukulu Hassan Gwadda aja Hassan Gwadda saako ne minisita yawandiikibwa ebbaluwa nga minisita ebbaluwa bagiweereza minisita okusobola okulaba tubuulira ku nteekateeka eziriwo ku nsonga ya state square state square egenda kugenda
3: zimbe ekisimba okulabika obungi mu Kampala nga kirina water fountain nga kirina free wifi nga kiriko ne free toilets nga ziri modern nga zirabika bulungi nga zirina n'abantu abazirabira bulungi nnyo omuddo ogwo guliwo abantu gwe bakayanira ngenda gukola nga guli modern ne ku kizimbe kyennyini waggulu ngenda kukola omuddo nga gutambula ku acres ezo zonna nga ezo 2.9 acres ekifo ekyo kibaddemu abantu nga tuba obutuuzi nga tebalina access naye olwaleero wenna abanzimba ekizimbe ekyo bagenda kuba oteekawo shopping mall kyekitegeeza nti emall abantu nga bali monument yaabwe nga weeri bajja kujja bekubiseko efaananyi nga kuliko ne water fountain basobola okujja ku mazzi ago agayimba ne babeera awo ne babeera nga bali bulungi kubanga 1901-1902 abazungu baali bagala kuzimbawo commercial building ya offices era emugera mbitawumbiro ne plan weeri naye olwaleero after 125 years kye kyengenda okutuukiriza enkulaakulana ninawe bejja mu nsi abantu bangi abataagala ebeerewo n'abamu nga tebaagala oyo agenda okukikola abantu bangi tebaagala muntu agenda mu maaso abamu baa tebalwanyisa state square kujijjawo n'abamu baa balwanyisa muntu oyo agenda okukikulaakulanya nga tebaagala agende mu maaso abantu batya nnyo okubaleka emabega abantu beerabira nti teriiyo kintu kyamulala kiyinza fuuka kyamulala wabanga katonda yasalawo nga nze ngenda okukulaakulanya state square tewali muntu yenna agenda okukikulaakulanya okujjako nze capacity katonda yagireeta era yandeese okuleeta ekirowoozo ekikulaakulanya state square naba partner bagenda okukola nabo bali ready tuli ready essaawa yonna okubeera nga tutandika
4: ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omunaana yatuuka mu ofiisi yange nga president yangamba nnonyeze ku kintu kya state square of course bwe nagifuna nakola committee yaba ministers minister wa lands, minister wa foreign affairs, minister wa lands, minister wa attorney general, minister wa tourism, minister wa presidency, nange ngeyange kweri ne nsobola okuba nga mbeebuuza ku kye twatukola neera twakatandika meetings bbiri kati tugenda kuba nga tubuzaayo emu kuba tugenda ku scene tulabe ki ekiriwo then n'omugagga gwe bagamba bulwadda atuwe plans ezagenda okukola bwetunaamula tulyoke tubyanjulire pulezidenti tulyoke tukomye wate mu KCC nsobodde okusinkana aba ministers abali mu ezo ministries enkugambye yegye nagambye gye nakonstitutinga kwasi ne National Planning Authority nzenga zirali subula champitira konga chinene nnyo nembanga no constituting up committee yosobola okolamu tulabinga tutambuza ekintu ekyo nga president betuga tunoonyereze so fina tukyanoonyereze tunaba kuvaayo na answer
5: ekirowoozo kyaleeta backlash mu bantu ensonga eno eri sensitive kyenkana ki olowooza
4: oyinza okuba sensitive nebyona bibeera sensitive nze naliko okusaawo kye nakivo by that time nali city minister nga bagenda okuzimba nakivo stadium ngera bagamba nakivo stadium we baalwanira abantu babasuulawo nakivo stadium naye nga obutala sifo stadium kati bweri ne bwefaanana ne bweri kati abantu ba appreciate nga kye kyakolaki neera nakyo kyatuzunza emyaka ng'esatu nga tulimu ekyo enezimbo batezimbe parliament negamba nebijja bwe bityo so nakino bwe kiyinza okubeera kiyinza okuba ekirungi kiyinza okuba ekibi naye tukyatunulira side zomme kuba tulina okulaba nga kuba yagamba eco system ekyo kiba kiteza tulina okuba nga environment tukikolaki tugi preservinga kati ekyo tugenda omunnyonnyola tourism atuwadde ebibye sigenda byogera kati abuli omu atuwadde ebibye ministry ya housing batuwadde ebyabwe eyenguudo naye tuwadde ebyayo bonna bwetaba tumaze okukompayiringa report eyo tujwe president ne plan zebagamba abazi basuubira okukola then president ajja kutwa advisinga kyanatugamba kitujja okukola
5: waliyo ensonga yabasajja agamba nti
4: nze simmanyi mukwano nze mmanyi yampandikidde ku bulwadda bwana ngamba nti basajja balaba nga naye taata ntandika okunoonyeza ku kiku basajja balaba kati ku ssaawa zino kyenina nze omwami kyenkuba nange kyenkolaki bw'aba yangambye nti bulwadda nze sisobola kukyusaamu nebwe bayagala nnyo yadde inchi emu ate sinaba kukimuwa kuba sinaba kusalawo ninagenda n'abano ttiimu gye nataddewo namuwandikire nti constitute ttiimu eno bwanaamala okukisalawo katyoka tubawa bwanaagee temubawa kusala kubamba tubaleesa ebirowoozo bonna tebali positive tuyinza okuba nga tuli 4 tuli 3 out of 5 oba 5 out of 7 kyetuliko so kati abamu bawiininga abala tebawiininga so tukyali awo tukyadibeetinga bwe tunaamala nga tugendaho ne mu bifo ebirala kuba tugambye mugendeko nabana abantu ba bulijjo mukwemita tugyemu amaloboozi g'abantu
5: omuntu eyasooka okuvayo okwekubira enduli yali road mayor
4: ekyo kimusuubirwa nze kyosobola kyewunya nti akubye enduulu kyo kimusuubirwa alina okukikola ekyo
5: bwenamwebuzako n'olukiiko lwe
4: era kyojja mumwebuza kuba ye road mayor tulina okumwebuuzaako kesisi wansi ku central division tulina ogyebuuzaako ba road mayors bona tulina obebuuzaako bonna balina environment committees ku divisions zaabwe then road mayor naye atuwa ekiki ekikola ki ekisembayo naye si yasembayo president Museveni Kaguta yasembayo kyanagamba nga tumaze omuwa ripooti kyetujja okukola
5: abantubasubirenga mu bbanga ki
4: baninde baninde nze simanyi kupapa baninde wenamalira wenja okukola ki kujiweerayo kasite nebeera complete nga maze okukonsultinga abantu bonna nze ngambawa
0: okay oyo ye minisita wa Kampala Hajjat Minister Kabanda n'omugagga ayogerwako Hajji Hassan Bulwadda akade kano njagala tugende waleero ku parliament ate tufuneko namagembe joria atubulire biki ebigenda maaso nako lwaleero joria tukwaniriza ku mukutu twagala kumanya biki ebigenda maaso nako lwaleero ku parliament
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ng'abasomesa beegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lwabwe okwekyolola eggwanga olunaku olwaleero ababaka ba paalamenti naddala abasomesa nabo beegasse ku nsi yonna okuyozaayoza abasomesa bannaabwe okutuuka ku lunaku luno nawankubadde nga bano bagamba olunaku luno lwali badde luteekebwa ku kalenda ne lumanyibwa ng'ennaku endala z'olaba ez'abakyala neefuga n'ennaku endala nga bagamba nti kino kidiridde okubanga n'olunaku olwaleero abazadde abayizi ko n'amasomero agamu tegabadde tegakimanyi nti olunaku olwaleero lunaku lw'abasomesa era ng'abasomesa babadde balina okuwummula okukuza olunaku lwabwe bano bwe njogeddeko nabo ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka Charles Tebandeke ow'essaza ly'e Bbaale bategeezezza nti olunaku luno olw'abasomesa gavumenti yali badde ebitunuulira okulaba nga emalawo ebisoomooza abasomesa bonna ng'oggyeeko nti luteekebwe ku kalenda ey'essomero nga we luba lunaku luno abayizi tebalina kusoma abasomesa ne bamanyi olunaku lwabwe okuweebwa ekiti chitiwa nga bagonjolwa n'ensonga zaabwe ezibaluma gavumenti yalibadde etunuulira nnyo okubiruma abasomesa naddala abasomesa abasomesa amasomero ga gavumenti abakola ekyenjawulo eri abayizi ab'eggwanga okubaako kye batuukako kyokka ate ne batafunamu gavumenti bwe bateeka ku nninga okuteekawo embeera ebalakisa ng'enjuba y'ennaku zino bweri giyite okubaswaza ngaba muzemulaba enkola eriwo eya minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu balambaluga kale bavumiridde nabo enkola eyo nga bagamba okusinziira nti enfuna y'abasomesa ntono nnyo naddala amasomero aga gavumenti ate nga ga primary abasomesa baba nga balina akasente akatono akasabiddwa abazadde kyalibadde kirungi nga minisita oba gavumenti tennabaako kyekola okukangavula abasomesa abo abagambibwa nti bali enguzi balibadde basooka ne batunuulira embeera abasomesa gye bayitamu okusomesa abaana bano nga batunuulira obuzito obubeerawo ng'abayizi bangi ng'ate abasomesa batono so ne bagamba olunaku luno olukwatibwa buli ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'ekkumi era nga bwe kyogerera olunaku olwaleero oluwezezza emyaka nkaaga bukyanga luteekebwako mu nsi yonna mu mwaka ogwa 1996 so ababaka abasomesa bano oba ababaka bagamba abasomesa baali bagenga olunaku luno gavumenti eteekawo ensimbi newankubadde yaggyawo kiri eky'okusaasaanya ssente nnyingi nti bakole omukolo nga mu kibangirizi ky'ekkololo abasomesa bajjawo ne bagamba baali badde bateekawo enkola mu zi disitulikiti ez'enjawulo ne batunuulira amasomero ag'enjawulo ne batunuulira abasomesa ab'enjawulo abalinako kye bakoze mu disitulikiti eyo kale at least gavumenti n'ebasiimayo n'akantu naye okusinga bwena ekyogerako obwogezi ne babasuubizasuubiza nga tebalina kye bafunamu ng'ate bw'otunulira ne ku mutendera ogwa waggulu abasomesa aba secondary bano ate bo nabo embeera si nnungi nga muze mulaba nti ne paalamenti yavaayo neyogera ku nsonga ez'omusaala gw'abasomesa okwongezebwa nga w'otunuulira abasomesa aba sciences omusaala gwabwe gwalinizibwa nga guli ku 83% ate bano aba arts bw'ebitundu byabwe omusaala gwabwe guli ku 30% nga bano bagamba ebyo ebintu gavumenti bwe yalibadde etunuulira abasomesa bano bawa akaseko ku matama nabo ne bamanya nti balowoozebwako so si kwogera bwogezi nti lunaku lwa abasomesa nga tebalina kye bafunamu nga n'ekyokulya kibabula tebalina we basula nga n'ennyumba ez'obusomesa ze balina okusulamu ng'abo abakozi ba gavumenti ng'abasomesa ba gavumenti zikubya ensisi so bano bagamba waalibaddewo ekikolebwa okumalawo embeera embi eri mu basomesa okuvira ddala mu ba baby class paka eri waggulu okulaba ng'embeera eterezebwako ate era ne basaba ne gavumenti ng'erowooza ku musomesa nti oba ng'erowooza ku lunaku luno olw'abasomesa erowooza n'okuteekawo ebibiina ebisookebwako byoyinza okuyita ebya nassale ebya gavumenti erekeraawe bateesobola ekikwasaganya ekyo ekendeeze ku mateeka amakakali g'eteeka ate mu masomero ag'obwannannyini agaba gataddewo ebibiina ebya wansi byoyinza okuyita ebya baby class ate okulaba nga tekinyigiriza baana abasomesa abasomesa ebibiina ebya wansi okufunamu kubanga gavumenti eba nga tesobodde biteekawo ereke bano babifunemu naye nga baagala gavumenti olunaku luno erumyuse lubeere ku kalenda buli omu alutegeere nti kituufu olunaku luno lwa basomesa lwa public holiday abaagala okukola bakole naye nga abasomesa bakifiiringa muli nti olunaku lwabwe nga balufiiringa ate nga n'ebibaluma bigonjoddwa nga bikoleddwako omusaala guterezebwe n'embeera ne bakolera eterezebwe so munnange embeera bwekyo bweri naye nga etuvuddeyo kakatono nga maliza akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byenzimba n'enguudo aka ekisiko infrastructure nayonnaku olwaleero kasisinkanye abakungu okuva mu minisitule ovunaanyizibwa ku byentambula ey'ebyensimbi kussa n'ekitongole ekiwoozi ky'omusolo okutunuulira ku nsonga oba okwanukula kwebyo ebyenkuusa ku digital number plate zoyinza oyita number plate ez'ekikungu ku miwendo egyagerekebwa ku number plates zino ng'era essira basinze biteeka ku nsimbi emitwalo 74 mu 1,300 ezaateekebwako ku mmotoka empya gula namba kwechee yunga wababu uza sente zino za jazitia era wano kusuza weva nyonyola ni ngeri jiba chamate mamu sente zino okubanga zuwela echama zima nyonyola yawe tematiza elanga chile etibye na kachiku kanonga kakule mbeduwa mu sentewe omukulu mwine paka avuna mbaka owe Mbarara City abatadene kuninga na wakubisa evira hilo nga abagamba bogera amazima na tala omukulu ategele kuseko nga Moses basi bekabye okuba mu ministry of lines wakubia simbi onabada chama chama mbigambo vya yogira nga bababuza muva mchano mugwanga ni mwole kila mugwanga ye Russia jemwafu na chitongo lewa company ya Russia ya John Stockwell Security Company ya Russia okubanga yekola namba kwezizi nunga ati mawanga aga Uganda na mawanga malalanga lirani ya uga alika sobola okola jimuli nunga wanubanga mbaga yuzi okubanga bachikola kwenu niza vyawe mbo kufuna mu ati nga nijepu kudeko chate gerike kanti namba kwezizi no ezale itibwa te zero ndo lewe mboto kayo uvu jirinanga namba kwezizi mu yeriko kebasa kujifuna webange kubuzeko ateno elastiche mkuziru ndola masazi suki nsalo ze guanga bati cha kuyamba niwe guanga kuliko namba flexibili ate namba flexibu wababa anga bajibye yebe genze na watu wadenga wanubaga amechijifula gifto namba flexi kwe kubanga bati kamubu traka okumanya uwa wedi na ye muna ngezi mbili nabila ganga bali nga wabayi wensano kumazi ababaka bibaba buza chevite gele kika bibaba buza chevite nukula chevite gele kikabulunji batu senu genda kusai choka kasuza dala na inga imatiza yawe uwe nyonyola yawe nga tematiza wali chwe vichari na kachiko kachagini la dala maso katu jira chwe kumanya chuja kuwanga chwe wale itira umaulile gafaga na wagada kone program viva deli cha mkalamit kwa chukui msa mkafineze muenda pal efu nukula yu mtu wabrijo
0: Nse Jori ana magembe, maani wanuku parlamenti. Nwa katoa ya nzanyo Jori magembe, aliku parlamenti, yabisinga huku hivyo, abutele vokena bifuna maulile, aga gendo kubate nga gadako. Abinjiyo mgenzi Haji Ali Selunjoji, ekawempe mbogo, batigeza bantu mwina, ntiduwa ya mkade wawe. Haji Ali Selunjoji, ikina kusomwa kusanding, ina kuzo mwezi kuminarumu, omwezi gunogo njini, mwamakage, ekawempe mbogo, Musempa Zone. Ochamira kukawempe police station, nuyambuka. Okusomeduwa, kugena kutandika kusawa nya ezo kumacha, insha Allah, ilanga agambi mwina, mutegeze duwa. Chirango chino, chirangi duwa, abenju, iyo mugenzi, Haji Ali Selunjoji. Bo, Abahamage Travel Agency, bongero kugama, tibatu wala bantu, mawanga kuli Canada ni USA kutadinensi za Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark. Bagame tibagina kuyambako gwayagalo gena mutaki okulambula, okusoma, okujanjabibwa bagame tibagina kuyambako okufunira impapula ilanga bagina kuyambako nokufunira passport, cheba ise passport processing. Obagina basanga okuchizimbe cha Hardware City omwale kwa kubiri, rooms number bibiri kuminemo ni bibiri kuminapiri okulira na akatale akina kasero. Okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubirako ku note musanvu, note tano, note musanvu tano musanvu, note mukaga nkaga mukaga chinana mutano, eri note musanvu tano musanvu, note mukaga nkaga mukaga chinana mutano. Musikiriza tenso kempumule mukatano program ya news hour ichagende ya dela maso nchari kuluthu mshutro.
7: Dennis, mkwa yambu kila kumisinde jayiri giri mubie mirimu.
8: Emisinde kunyambu kila tejere itajoka. Nasala wuku fayo kuchendi ne chenja galo ukubaje bulija. Na mali rida kukwazi sange visinga ya mubulichimu. Mkwazi sa White Star Magic. Ukuku mengo izangenga zite magano kamala. Na uku unyo vuru unji. Chino chinyambi ukubira wagulu mubio na.
7: Wow! Chao mazima dala. Abakule mbeze batambuli ya wamu nobu wanguzi.
8: Gwe iti nobu wanguzi. Ukukwazi sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebu sobula kwese mbeleza White Star Magic. White Star Magic, ulunakuro nango tukulevi tagambika. Nambe mu, mkuoza wanu, mugwanga.
9: Hija, ye mkumpa jinsito. Norwecho, ye tagechi tongole. Echitegiri nkwata ya balamazi. Mkubata ambuza, nubabudabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomwa kagono ti programs za umura za gwadda Mujye ku ofisi za Fay e Kampala. Tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware. Jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumenya bisinga walk 0703 89 9 83.
10: Ifrise gaziyidwa nesiba ku bikabya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mubutonotono banna makolero abayikula ebyobugaga byomuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo banna bitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abataxi n'ababoodabooda kyolina okumanya nti enkola ya ifrisi weri kukwanguyiza kukola bizinensi okugeza okufuna tenda za gavumenti okwanguyirwa okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya ifrisi wabula gikozese okuvuganya mu katale.
11: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
12: Omanyiche weetaaga
13: ona

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Program abachala mazira. Yeah.
2: Abachala mazira.
3: Kumo nsamba kutanyeza mwenda palo FM hekula eryo monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
2: Yo. Abachala mazira.
4: Tisenga mutumulira process Allah ya gaba hatia. Namwandu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namwandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa namwandu. Ya idaye. Atule emyezena. Mumakagaba.
1: Abachala mazira.
4: Echimutuzisa emyezena chichi. Tusobola kutunulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobye agenze waite emyezi esatu addaba gambe banage runo olubuto lw'ennina lwa mugenzi
1: abakyala bazira
4: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwa okubanya bazaala mwana
3: ekibi tekijjawo kibi
4: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku muno gwa nnusu tetusomya
3: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
4: abaana bali ku street
1: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda ezakawungeezi
2: kano ke kaseera aka programyo Abachala bazira kitufu ddala Abachala bazira eno ye program Abachala bazira wano ku Pal FM
5: All right. Inkwe bazanti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibeta na mbalo njeko mida kwa mkutu. Kwa chukumu msava kutuanza mwenda. Palo FM hekula ili omuntu wa vlijo. Siya tinze nkula msako. Nechila msisingira dada okupeche chitiba. Na kuza mwezi ritano mwezi wa kwekumi. Mwaka bila wili mwakaga. Matenda majibu kwa shuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusinze, tumusave, tumwegairile. Na sonyo wa muko mwale mutia habari kumide habari kumide kumukutu habari mchala wa mayanja atuba gala nyo mbuli muna Uganda hali wanongori kupal FM mkusamu nye chitibwa mkua gala nyo sabamu kama kwa gale kumalida kujire wa mini seyo nti amina katoni bavidi yetu batumide konyo omwe bali kubayo tuba sabida Ona kulwa mande weekend yebake mikolo minji njiba kulisizayo mwe bali kubanga mwaji koze emirungi n'emibi njagalo kakkane mkwano sala pressure ebizibu ebijja babya kutegekebwa okubeera okubanga obiyitamu saba Allah sabe dua ate olusi waba waliwo obulungi obujja nga kino kyesiba kone nga waliwo obulungi obulala obujja sana wetyo beera munyevu ekicho kiridda tebajja kitwala Echali chichwela techigenda kuda njaga logume onyele wenyeleze kwisiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuganyi wange ya mazedo kubanga kalide neba nange endwadde ziru mabantu abantu balwadde. Bwembeda wano nenkona kwa wano nenkugama antimunange gendo janja bibwe. Gendo janja bibwe osanyalala ofuna kamunguluze omubiri obo osanyalala. Obobongo sanyalala ofune bugumu mu mubiri obofune bugumu ne wansi mu bigere ne mu mubiri ne wansi we bigere ekifuba okolola abami abagazi wa prostate kamunguruze endwadde za bakadde kawotongo sukali pressure omugongo oguluma na maguru bikuluma ozimba olubuto n'olumwa ne wansi mwana watu akameme kakuba olina amabwa mu lubuto alusa oba mwami oba mukyala tofuyisa bulungi olina infection naddala infection bannange endwadde endwadde bwezikyo susu akuluma nga afuluma mwana watu gendo janja bibwe waliwo olusisira lw'ebyobulamu lweruliwa anti mukadde wa Dr. Hussein Wengamba wa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde olusisira lw'ebyobulamu oluggalawo omwaka guno 2026 lwatumye okwegobako endwadde n'obutonde ku mitwalo mukaaga gyokka sikani ya bwerere tosubwa omukisa guno Olusisira luno lulitandika ku lwomukaaga nga musanvu ogwe 12/2/2 ejja kuba sande. Emitwalo mukaaga jokka nenga munana ginda kwera luna kubiri. Nga munana na luo mwe 12/2/2 ku dwaliro lye kurebu sabala we wandi sekati n'omutwalo gumu ofune namba ko janjabirwa. Kuri janja bidwa kuhuru na kuhuri bogenze. Kati oluva nyuma, ogendele mitwalo etanu ofune edagala. Sikani ya bwerere, ili abami. Sikani jakuba ya bwerere, sikani ya bwerere. Era abami, abenyoma mchisenge. Obanga oli mwami nga wenyoma mchisenge. Ebizimba mubachara na abami. Abatawanyizibwa prostate mwana watu abalina hania eddagala jijja kubaawo wajjaja Hussein doctor jijja kubaawo abalina ebifuba ngo ekifuba kyagaana byagaana okuwona mubaana mugende mujjanjabwe eddagala lijja kubaawo ngambe olusisira lw'ebyobulamu ewa doctor Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic wali ku Revo Sabala. Enamba ye inuandike namba eno kubendwa de nyingi abachara munya unya infectioni ebiradde binji ya buguma buguma 0 7 7 2 3 2 7 1 10 eri 0 7 7 2 3 2 7 1 10 oba 0 7 5 2 3 2 7 1 10 enamba ye juandike wansi bada endwa de nyingi ne jajja Dr. Hussein wabavuddeyo mu lusisira olwatumi olugalawo omwaka banange twanguwe enamba njikudira mu 0 7 7 2 3 2 7 1 10 oba 0 7 5 2 3 2 7 1 10 mukubira omugambe nti mpulide mami Smile atugamba nti olusisira lw'ebyobulamu wewandise n'omutwalo gumu gwajja kukolako mu ngeri y'enjawulo nnyonnyonnyonnyonnyiddala mu mukubire kati mwebukinge endwadde bera n'eddagala eri abaana bakomawo ne infection ku masomero abakyala omutwalo ogu abaana bakomawo ne zi infections ku masomero bana egula eddagala eri wajjaja Hussein obeere nalyo mu nnyumba mukyala Hadija yamaze dde okubanga akalidde Hajjati Insanyusa okukulabako.
6: Kare
5: anje tunani nsanyi
6: sokusanga.
5: Ochano. Osembelira ku muzindalo mama. Ndo nomedwa nokufuna bo oli kuguliwa. Yogera mtu ulire.
6: Aje atende bulonji.
5: Oli bulonji. Nonyo muzindalo ogulikiria joli. Damu tuogere babuzeeko.
6: Abawuliriza ba Par FM. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuse omuto gubambi nsobola okufuna. Kyemanyina abawuliriza banga balonzi tebali mu kufuna abalonzi. Tukyayongerayo n'omukyala Hadija. Agamba nti ye mirimu yabatunyumizaako gye nvuddewe naga nti nayingirira omulimu gwa bwakondakita. Ye mukyala gwe nina kati esawa zino. Hadija tugende mu maaso babuzeeko.
6: Assalamu
5: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kama
6: yeba libakumanga mulibalamu. Erinya lyange Mirembe Hadija.
5: Mirembe twakoma wali nga okola n'oganto okola n'omwami biba bisomoza. Nti abakyala beerabira oba omuntu akola ne bbaawe yeerabira oba akola ne mukyala we yeerabira nti kati bafulumye bagenze ku mirimu obufumbo babutadde ku kikondoolo bisomoza ki bwe wafunanga okola n'omwami yakwananga ng'omulaba
6: ajati ebiseera ebisinga n'obwegubanga si mulimu gwa takisi n'obwegubanga mulimu wadde gwa dduuka ng'okola n'omwami wo ku mulimu bisomoze
5: wa bingi bambi
6: abami banobola babegumba nyo
5: oinza kubanga walungi yene era lazima
6: walungi abami banabitonde bineri abami begumba
5: baba
6: awatali songa yewe yegumba taina chigama ntoba onalibwa ati asobola okutunulira omuntu nga
5: Chiche chumusikiriza. Ayono onechina na pasente chomu chale uwe waka. Na na iza makumi ya vigara vye kuhuri. Awo bufe.
6: Tone wawa miguwe gumba. Tugane tukirize. Echo chie chato onde wa mubani.
5: Baba.
6: Chetu ino kukiririza amu. Na ye. Wawo okona.
5: Walwana angolo wola wango mami. Okolo uti yao. Walwana.
6: Oina kubela mabugu mikirizo.
5: Wavuma anga bachala wa mbao ba datinga.
6: Sisobola
5: na ya gambidua kubugambwa. Atocho manya na hebi habari imbidua. Ndo inzo mga anti ndi mwerele. Sina mchala. Mchala mbonya mbonya. Ebitu. Nga ya gala kukufuna.
6: Bulonji.
5: Bwa maro kukufuna. Olonazu kukate na ata gira na manyanta. Ate walio jari no kudi.
6: Bulonji.
5: Chitonde chisajja. Elabe duka. Mkasera kuhuli haba mubie. Ngevya dalanga ilabi tegeza.
6: Na ye chitu alaka wanga atuli nga tachamula wawo nga lale viru njibyo
5: vivalo vewa amalo vivala biaba ya nonya nga manya anti mchala wange oli ya mutufu msao mutufu ya mutufu ya ino bugumi nkizela kweno kutambula na ye mashallah
6: na ye nga
5: singa wabachala abachitegeira bali badde basala pressure oguma omusajja kukwanya kulimbye golozo muliko weka ainayo mchala we wabaze wa madamu we nyabo kakana muleke batambuza obulamu ngaye babo bala
6: batulimba nyo akasera katukate nawe nonka bwo kavyoli
5: abakazi baguma kandi akozata bachakala ero mukwana naye wabanga mwekwanye muri bantu bakulu akugamba muri asoka nakati nendozo inachombalako nendozo inachobala kitegera naye oluva juma mamalo kitegera nebogera ganti haizoro tukati ebintu bichusemu bichusemu ko
6: twino kubanga twino mugumikiriza namuno muna abachara bawaka awo manya just liba kuba bera iseyo buyisi
5: bachala ba wakaba gume bafumbe
6: oina kokuba no bugume
5: ziri super ya taya
6: yes amana
5: nadda amana nadda nze manyinti omuntu obera ne bisanyizo bango oli mchala we wakaba bango oli we bali ne ngoli ne bisanyizo era omuntu otasobola kwera bila yenna ebirungi be bimala ne bidda mu bwongo bwe nala benja ulo yono ne yoli sechema nyumba chala buli omwa inako chasinga munne
6: bulungi
5: nyo buli omwa inako chasinga nga mulungi muchino nga dija mirembe mulungi muchino nga atsi ate kiri amusingira wala nga mirembe asinga si ya chino nga tena si ya mchina akola chi amusinga
6: katutu ina kubona kuwezi kugumikiriza
5: baba
6: namba bachala abakola nabami bamwe ku milimo mubere no kugumikiriza ante kiba kize ile liba kubo
5: Atera omwami tomuwala na bambi mwagale.
6: Aba taina buzibu.
5: Kubanga nze chenazudde. Abachala banji bawala na bambi babwe. Omusajja akulesewo no gambo busajja mu binyono omukolimira. Bambi yigaboza mkwano gwo. Yigabosikiriza bawo akomewo kubanga binji biitingana mu nsi muno. Bayinza kubanga bawugula mu ugule.
6: Anta bamuba kola revenge naye ate revenge evamu.
5: Omwami wogo tonyiga mwena temunyiga nnyo kubeka kakana wansi aske munne naddala abakyala tutegeera nnyo nti wano waliwo kitatambudde bulungi waliwo ali mukunyagako omwami wange naye tekijja kukola lutalo omwami yongera kumwagala na kumubudaabuda omwami ajja kudda why not adda mugume abachayi wa mugume abami de come back
6: chesobolo baga
5: abami
6: bamara ne gado rensongezi mo bendala ati noro echo
5: bo bava mu taxi
6: natuka kisera nembanga nkola no mwami wake letu bera one tusigaranga tukola kusomoze bwano biita mu no kabawo no sirika ne no gumala no gamba alhamdulillah na ye mbagamba bachara na uwa mnambali liza ne mpangula
5: Wabala no wangula.
6: Nesigala nga mpola na ye. Yotuka tetuina mburi matu mlala na ye ya nagenda mutakise ndala. Wafuna na kuma unatu ni nere ni tukola.
5: Kwe gambo baka boba bachara, ntibana ye mchara kwe gumenkiriza.
6: Baka wempa bachara. Tuwele nubu gumenkiriza kumirimo jona jetuka tulimo. Uwe nsonga tewali mtu wali perfect.
5: 100% perfect.
6: 100%.
5: Kati mwakola mtio kwa ule mirimu na umuami uo?
6: Saa wazi na mze nga ngo mchala kura mtaksi. Soboro kugende wa mkama wange ni nisabiri mmoduka.
5: Mkama wamu ya niyaba kule mbeda?
6: Mbuli ya mai na mkama wamu mtaksi.
5: Hmm.
6: Na ye kumirimo tu inachiamani wafatu kule mbeda.
5: Kati linda ko mtakata tugende mpola wano we mkoleda. Gomuri mwogu saba driver, obogu saba buterevu na njini motoka. Okubeda kuhonda kita mmotoka.
6: No. Ngende wana njini motoka. Nemusabe motoka. Nifuna driver. Nitubeda anga tukula.
5: Kuhonda kita yafuna driver.
6: Chisi nzira bisanyizo mwa na njini motoka vya vera kusanzemu. Abachara tuino mvuna anjizibwa. Ebisele bisenga abachara. Tetusawura kulia sentezi.
5: Umachavudola venako zino ngena nenda baba kuhonda kita. Nga yogeza manye li driver, tebaziga tabulunzi, ya basa bie motoka.
6: Kati ya tineda siwe chiri.
5: Mm.
6: Siwe chiri obo, buba gaba magezi ga muntu.
5: Obo taina, obo kubanga taina muntu
6: bula
5: muntu.
6: Kubanga taina muntu
5: bula muntu.
6: Muntu ya naina kubana
5: apisa. No muntu. Ntechigambo chino wenchifuru, miana nchigamba munange, yechi ulikikana chitia. Waliwa ya gali wakusanyu savali uo na damu mune chigambe chibi. Kukuba kuvola.
6: Na ya abami benkola na bomba wanye chiti wakusinga nange abera ya sabo umulimu luachi. Umami ya wakera kumachana kufuga. So wana mjikure kira umumazo kwa msirikari.
5: Najibuka.
6: Najibuka muna tambura na agendo genda muko rachi.
5: Toida.
6: Antiko wajisaba.
5: Hei.
6: Agamati toina apisa.
5: Yeyo jivuki. Obo manyi.
6: Waliwa watamanyi kufuga.
5: Na yego ina driving license.
6: Sinafuna driving license na yeso wala kujivuga kujijia wajire sene njiteka mchifechirara.
5: Nenuwa shito funa driving license.
6: Najati ngeenda kufuna na hebi ya mpola.
5: Ya mpola.
6: Kufuna njizi wamba dina mungi. Bugeze bukendero rweso ngata abasoma. Badina banji ngate bali mukilasi za
5: wangu. Mr. Mzali daba na mameko.
6: Tuino mwano omu.
5: Zala balongo bazalika.
6: Amina
5: mkama achitugabili. Baza alika, wadja.
6: Achitugabili rajatu.
5: Hehehe, inshallah. Mwabula,
6: chenga mbaba chala. Boba wagende wa mkama wano sabo umulimo. Driver woto muisa amumaso. Aba mkama wano uweso nga ya kufuga nezo sente zofona. Ya kusogo zifona. Tuina kuba nobuntu, obutegera, nokumanya.
5: Nokumanya. Mbulamu nebutambula. Omwami wa mtu wale wake wa mwe na kuwasa.
6: Omwami na mtu wale wake wafe.
5: Na muwa.
6: Tetuna wakuwe wana ye bamumanyi. Omanyi bisede bisingo soka kwete geleza. Katengari jemba dengangi na wana watu batoa wangi. Osoka kwete geleza omutu guoli na ye.
5: Wale wa mwete geleza. Mwaze na ibanga meyaka meka.
6: Emiyaka msambu.
5: Oche te geleza. Hey.
6: Katitu tegeka.
5: Mutegeka.
6: Hey.
5: Obusiramu omwami wo yazalibwa musiramu.
6: Yazalibwa musiramu.
5: Obusiramu alabi katana bakubiyiga bulungi.
6: Obusiramu yabuyiga bulungi.
5: Abumanyi.
6: Yes. Fetuliba wowe na ye ewaka. Tetuna bagenda yoro.
5: Adija. Onjije yo jemba denjolekedde. Muli ba wowe.
6: Yes.
5: Ani yaba wowe. Emitendera joku wowa.
6: Sheye ya tuwa.
5: Ate omuwala atafumbirwa ngako. Tebamuja, tebamu wowa ngono nti yeye salirawo. Kata mulai kate munna wowa ebitufu ebyaddala lwakubamba denku yingira nnyo. Mugenda mwami akuwowe muli mu bwenzi, muli muzina. Kitegedde emyaka musanvu muli nabaddi okutukula. Janaba myaka 8 omulyogenda n'omukyala atali banaye nabe. Nana abadde mutukule. Anyway, mujja kola tauba. Nayo mwami mugambe. Mugende n'ebitono ebiriwo.
6: Masha.
5: Mugende n'ebitono ebiriwo. Mugende mulabe tata. Ugwe n'omwami wo mu taxi yamwe. Mugaye tata tuze kulabako naye tuwe radhi.
6: Mashallah. Mm.
5: Wasira mukadi, ichakusikiriza okusiramuka.
6: Chanzikiriza okusiramuka nze na kuva butonga negomba
5: obusiramu. Mm.
6: Atenga ne mu familia yaffe, je bali ba mama banga abasiramu, oje bali ne basenga banga abasiramu. Naye ne kusomera je nali nga nsomera mu buto.
5: Mm.
6: Ngera abana b'obusiramu nganze nyina abana b'obusiramu tata wabwe bali bamuyita Isa Magadda.
5: Mm.
6: Nga n'abaana baabwe nga mikwano gyange bonna.
5: Mm.
6: Ntandikira okubanga nyingira obusiramu mpola mpola. Nze ne tata wange bamuyitako ku ssomero nga bamugamba omwana we Mirembe Hadija n'abagamba oyo si wange.
5: Wakyusa erinnya nga muzeyi tamanyi, nzeyi papa nga tamanyi.
6: Nga tamanyi naye nga ku ssomero ly'erinnya lye bampita.
5: Nga lewewandiisaayo? Wakikola otya?
6: Kati kati erinnya lye nali njagala ku lw'okuba nze nali.
5: Bwe baakubuuza erinnya ly'okusomero ngo bagamba amu Mirembe Hadija.
6: Yes.
5: Agewaka wali ani?
6: Mirembe Judith.
5: Mirembe Judith. Hmm. Tata bamuyita bamuganja ng'olaba omwana wo nti yaani nti Mirembe Hadija.
6: Waliyo emikolo.
5: Mm-hmm.
6: Basi okane basoma amannya genyina amatuufu.
5: Mm.
6: Naye nze we natuuka okweyanjula nayogera amannya malala. Nababuuza.
5: Ate byazze bitya?
6: Naye tata wange yali musajja ng'ategeera. Ngeri mu famire mwalimu abasiraamu n'abagamba omwana mumuleke.
5: Nozalike ekimulondoola.
6: Akabuwa n'enkabuuka bwentyo.
5: N'okayitako. Esegezo ogenda okufumbirwa omwami wo n'ogw'olina kati ng'oli musiraamu.
6: Nnina okusigala nga ndi musiraamu, mashallah.
5: Wabuyingira, tewabuyingira lwa mwami.
6: Saabuyingira lwa mwami.
5: Ye musiraamu omutuufu era abakyala abo bwe batyo bwe twagala n'abaami abatuufu. Kubanga Hadija, njagala okukutegeeza ebintu bino. Buli lw'olisalawo n'oyingira eddiini ku lw'omuntu, we mubeera nga muli basanyufu, musigala ekintu ekyo kyagala. Bwe mutabuka, kidiini kyo nkisuddewo awo.
6: Hajjati, nze obusiraamu nabuyingira nze ng'omuntu. Si mwami, omwami.
5: Wasalawo ku lulwo, on your own, n'otoola shahada.
6: Ku lwange. Omwami yagenda okumpasa nga nze ndi musiraamu.
5: Oba waali, oba toliiwo. Oli musiraamu. Ampoza mulungi katuveeko mu baka buno katono nnyo tuvaawo nkomawo.
7: Ifri segazi yidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono bannamakolero abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya Ifri weeri kukwanguyiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguyirwa okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya Ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale.
8: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
9: Skype, you won't get that.

0: Kulembera abakyala abakola omulimo gwa taxi, drivers and conductors.
1: Gwe mukulembeze waabwe?
0: Iye, ku kakiiko k'abakulembeze nze akulembera abakyala.
1: Gwe n'abakyala? Wabakyala. Obusuufu bw'empisa singa muba musiwuusa empisa, muyina amateeka?
0: Tuyina amateeka.
1: Rules and regulations agabatwala?
0: Mupaka. Jetusinzi.
1: Singa mwami ajja neyemulugunya nti mukyala wange okuva yayingira taxi mwenzi, muyina amateeka agamufulumya oba aba muntu mukulu?
0: Mutuula mwenna. Naye ebiseera ebisinga obwenzi mu mirimu tekyandibadde kirungi nga bijja mu republic. Kyandibadde kirungi mwaba.
1: Nga bijja mu public tebyalibadde
0: birungi. Tebyandibadde birungi. Kyandibadde kirungi mwababiri.
1: Abaani.
0: Ne mutuula.
1: Abeekola mu obwenzi oba omwami n'omukyala.
0: Mu omwami n'omukyala.
1: Eh.
0: Ne mutuula ne mukkaanya. Olw'ensonga ffe omulimo guno tugulimu abantu ab'enjawulo, amawanga agatafaanagana, tetufaanaganya mpisa, buli omu baamuzaala mu famire ye. Naye gwe omwami n'omukyala buli omu alina okuba nga akkiriziganya ne munne.
1: Buli omu akkiriziganya ne munne.
0: Naye buli lw'obeera nga temukkiriziganya.
1: Pulaani ki z'olina mu maaso kweyongera kubeera mu mulimu guno ogwa takisi? Ogenda kugulamu takisi yo, ogifunya mu birungi ki, oba olina ekirowoozo nti saa yonna nkyusa emirimu?
0: Essaawa zino gwe mulimu ogumbeezezzaawo era gwe mulimu gwe nkyakola. Naye mu maaso nange nyina ekirowoozo ekigamba nti wenfuna ku ssente mbeera nsobola okukyusa ku mulimo guno gwe ndimu, wadde gumbeezezzaawo nange nenfuna ku birala bye nsobola okukola, oba nenvuga trailer ng'eyo, oba nenvuga bbaasi.
1: Novuga trailer?
0: Yes.
1: Wali omukyala omuvuzi wa trailer omumanyi?
0: Oyo omukyala ye mumbeje tina ye mami waffe yatukulembera.
1: Hey, baba.
0: Ye yatukwata.
1: Yavuga trailer?
0: Avuga trailer. Yatandika omulimo gwa taxi yali conductor. Yagukola almost emyaka nga abiri emabega. Naye essaawa zino yavaayo abakyala n'atukwata ku mukono. Essaawa zino ye mami waffe yatukulembera. Yatubeezezzaawo ne kino kye mulaba nga tusobola okujja waneno mu maaso gammwe ne tubanyumiza emboozi, ne twogera nammwe abatuwuliriza. Oyo mukyala Tina namuna mateeka.
1: Asoma mateeka.
0: Essaawa yonna abeera asobola okutubeererawo, naffe ne tubeera nga tuli bakyala balungi mu maaso nga ne Katonda nga atukulembedde.
1: So yegwe omukyala kati omulimu gwonna gw'okola oli mu bwa kondakita?
0: Ndi mu bwa kondakita.
1: Abaana ani abalabirira ewaka?
0: Abaana abalabirira nze, nyinayo n'omukozi ewaka.
1: Ani asooka ewaka ku gwe n'omwami wo?
0: Nze asooka ewaka ku lw'okuba buli kimu nze alina okukitereeza.
1: Ngo alina okukitereeza. Mukeera mwenna ne mugenda omwami n'akutwalako oba buli omu avaawo bibye?
0: Ebiseera ebisinga buli omu atambula bibye olw'ensonga.
1: Senga omwami waagamba nti Adija Mirembe njagala kukyusaako ku mulimu nkukolera ekiduuka, oba owulira ng'obulamu bwe obwagala nnyo mu takisi?
0: Nedda, omwami wakeera ku makya n'agamba nti kati tukyuseeko ku mulimu nkukolera edduuka otuule wano. Alhamdulillah. Mbeera nsobola.
1: Kiki ekikolesa omulimu guno ogwa takisi? Naku nnyingi kubula byakukola, nkola lwakuba sirina oba oyaga nti mulungi ddala?
0: Ekinkozesa omulimu guno ogwa takisi ekyamazima buvunaanyizibwa. Nalinga sirina ngate nnyina ab'okulabirira bangi. Muzeeyi wange yafa nga bato bange bato, nga balina okusoma ngate tulina kubeerawo ng'abantu. Naye essaawa zino basomye, essaawa zino asembayo ali mu siniya 4, agenda tuula siniya 4. Naye nsobodde okubasomesa, nsobodde okuzimbayo akayumba ka mama wange, nange ng'omuntu nsobodde okubeerawo.
1: Mu bwatakisi buno ogenze n'ozimbira maama ennyumba ng'ate owerera abatoobo abaana baganda bo naawe n'omwana wo ng'ate muli bulungi?
0: Ng'ate tuli bulungi.
1: Wano mupangisa?
0: Yennyabo tupangisa.
1: Omuwala omugezi.
0: Kiseera kyakukola ki?
1: Wasooka n'ogamba nti nze kakati ezizo omwami taziringiriza?
0: Omwami wange talingiriza sente yange.
1: Y'ensonga lwaki wasobodde okuzimbirako maama akayumba?
0: Naye
1: ng'ate ennyumba
0: nasawo dokumenti mbira ke nyumba tukiriziganya
1: mukiriziganya
0: kulokuba wembanyi no mutwalo ngumu wa

0: Un po' di lavo, un po' di lavo. Yafudde majinni
1: majinni gama mubamu omuntu Allah gwateeka kaabo ebibonerezo nga bukyanga omulaba ali mu kubona abona nga tayina mbeera esanyusa ne mukyalo oli bukyanga mulaba ali mu mbeera yakutawanyizibwa na shayatini ze zaidi empewo z'ekika naye Allah nsaba amusaasira
0: yafudde nga mukkiriza ezo zaagala osamira
1: era yafudde bulungi olwoba ofudde bulungi ebbanga lyomala nga tubakwaludde
0: munange nno abashiriku abo balina n'obuzito obukodomooli bwe bakolaakola obuntuntu naye
1: abadde kati era tuli twatuuka twayita wetuli ezikirullah mu mbeera y'okutendereza Allah ng'olina okutendereza Allah tutendereza Allah kubanga Allah yatumanya nti shaitwani nyingi ziyigganya omuntu era Allah yanatugamba nti mulabe waffe wa lulango
0: shaitwani munaye ebyo ebyaliko omukyala bamuyita Sara yakajafe ennaku ezo yazaala abaana 11 abona mu ttaka amajini ago gola mungu oba ali gavunaana atya nze simanyi oba simanyi Sara yazaala omwana asooka mu ttaka n'owookubiri mu ttaka owookusatu mu ttaka embuto 11 neera yagaana okuterebuka otukanaga nti naye Allah mbaneyo bantu twogerenga ne mungu omunnyonnyola ebirungi by'okoze omuga nti ya Allah naye kikinze nga nkola bwe nti Allah nyimirira Allah Sara aga nti nayimirira mwaka mulamba nga mpweddemu essuubi nga nzaala naye nga nzaalira ttaka naye ku nkomerero n'asigaza muzammiru babiri n'akaana akwala kabakaita Hajara naye bambi abadde tanaba kusanyuka nazadde erye bulungi ate omukama okulisa bye bagamba n'amuyita obanga Allah n'amujjulula
1: yafudde nga tujjulukuka ne tuddamu obuli naye
0: waliwo abantu wano Hajjati mungu asaasira abaana Adamu ng'emabega w'ennyumba zaabwe waliyo amasabo waliyo omwami omu w'amaanyi muyiga nga abali mu Kampala wano mumanyi yali w'amaanyi mu ddiini bano abavubuka nga bateme empale nga wallahi mane kyenja nga w'amaanyi naye kyewunyisa ya rabbi yamala n'aterebuka okumanya shaitwani alina amaanyi yaterebuka yali mane kyenja naye nga mutabuliiki nga bali akabonda ddiini erimuyiga ngaawewunya ng'epookyera ddala nga ddiini y'amaanyi naye bwakeera enkya nga omwana mulenzi aterebuse ng'ayingidde mu biri era ng'abikoledde essabu era n'ayita n'abaana be abasiraamu ne bagamba nti yahe kiki
1: katuulira Hajjati Asiya Allah yeekakasaako erinnya Almu'min erinnya eryo Almu'min yakakasa amazima agabakkiriza kati tuyinza okulaba nga ffe mu ndaba yaffe ey'okumpi twali tumwali muloza nti waali oba oliawo mukkiriza naye ng'ayina
0: tagwa swala
1: era bangi abavunnama ekiryazaamaanya
0: tagwa swala asaala bulungi nnyo naye nga yakwata bino n'abiteeka eri bwawabirongoosezza era n'alagira omwana we omu nti yingira nyenya ensaasi naye ye asaala banange mulekeraawo obuyumba obwo Allah tabwagala tagenda kubasonyiwa
1: Allah yagamba nti faqad harama alayhi aljanna entagaddemuko innama ma yushiruku billahi faqad harama allahu alayhi aljanna wama awahu na wama lizuharimina min answa amuti ya nenda agata ku Allah Allah ya muzi hizake jana akasera katona katumala kunsipa netu longose nga tanda urugendo letu ina dotugenda kwa luwampu na yenge tanda
0: mpazi tuwa kwa mwala siti tayo
1: tuiti deo bitizi nga nenga sigwe mwala
0: tude kumulamu
1: nyele kumpigwe tuliko
0: kale
1: uwe nsonga tuwa kwa mkutendeleza Allah zikirullah okubera ntumuntu otendereza Allah tuli mu bintu byaffe kumi hasharan zaharatun ebintu kumi nga twakalaba ke ebintu bya mirundi ena twasookera mu kwenenya ebintu kumi bino tubirabyenga gwolaba ekimuli maggwa mulimu abaaka tweyungako ne tusookera mu kutendereza Allah mu budde bw'ekiro matumbi budde namba bbiri yali okufumiintiriza nga tonnakola Namba satu, mwalimu, namba satu mwalimu okuwangala n'abalongoofu, namba nnya ne mubaamu okutendereza Allah. Nga mu kutendereza Allah, mwetutandikidde n'amawulire, ntandikiddemu n'amawulire ago agennaku, obutuufu shayatwini zitawaanya nnyo. Era zikuyita mu nnyo ebbanga by'omala nga tewabitegeera ebbanga ly'omala nga tewatendereza bulungi Allah. Allah wakitubwa tugamba masuulati ra'ad gamba nti alladhina amanu watatumainna qulubuhum bidhikirillah ala bidhikirillahi tatumainna qulub gamba nti mazima ddala bakkiriza emitima gyabwe gitebenkera nga gitendereza Allah era okutendereza Allah kutebenkeza mutima kati mu mbeera y'okutebenkera omutima omutima gwe gunaabanga gusigaddemu waasiwaasi gupa kukera kino gukola kino weguda ku kino wegupa kukira kino manya nti mulimu ekirungo ky'okutendereza Allah. Kutendereza Allah netwakyogerako netukirwako ne mubafumbo nti oyagala bufumbo bukunyumire zikirullah ekyo twakirwako nnyo olw'obukulu bw'ensonga eyo owulidde kati mu mbeera y'okutendereza Allah ne wano waliwo nali mbuulirirako ku bakyala abasiraamu ne wabaawo yagamba nti bagenda ne bazo kwegamba mbeera y'okutendereza Allah buliwo okiyitiriza n'ennyama yono woba ofudde teriibwa ttaka esigala omubiri gwo gwonna gwonna gusigala nga bwe baguziika nga mulamu waliwo bagenda ne baziikula kyala yaŋŋamba nti baziikula mayiti ewaabwe saidi ya Arua bana mbuze wamwe wansaidi ya Arua kati olugondo lwagenda ne luteba mulimbo naye baziikula mayiti emu ng'erimu omusota gwagyezingirira ne baziikula yokubiri ng'erimu omusota gwagiyungirira ezebbiri zaali zitiisa n'ekyenjagaddemu eyokusatu eno bamuziikula nga maze emyaka ana mu ttaka naye nga omubiri gwe mulamu ne sanda ze zikyali njeru ng'era mulamu
0: emyaka makumi ana
1: naye ng'olaba omubiri tegulimu kivundu ne suuka ze zikyatukula ng'omubiri gwe olowooza baakamuziika wiiki ng'emu
0: wabirabako yawukana
1: yabirabako yali mu lugwala nga yanyumya owulidde era nga mu mbeera y'okutendereza Allah Allah akuba obulamu obw'oluvannyuma nga bulungi
0: nze nawulirako oli yali bino byenkola biography z'abantu wano mukyala yampandiikira wano abaali nange mujjukira basi bekabuli esooka ne basangamu esoota eddene ne badda ku yokubiri naye omusajja yali ebizibu byali ku mwami ng'aziika mukyala we naye ng'omukyala yafa nga si musanyufu eri omwami paka iba mutwale iwabwe gye bamuzaala ne basima kabuli ne wabanga wali walungi. Ebintu by'emisota bino mpozi sheitwani yennyini ogenda ne sheitwani yo ebadde anti emisota tugamba auzubillah emisota tugitya kuloza sheitwani anti kati obaali batunyumiza Hawa na Adam nti omusota ne gujja jjukira ebyo bye twasomanga nti omusota ne gumusendasenda n'alya ekibala era ne batukubirayo bali bannaffe bali esaidi eri bo bayinenge gye baleeta Hawa na Adam nga omusota guzze gubalimbirizaawo kati bwe tulaba omusota mu bintu bino ogamba
1: anti kati waliwo adhabu lekabaliza amazima adhabu lekabaliza wallah zitutaasi
0: amina
1: era kyova olaba nti omubaka sallallahu
0: alaihi wasallama
1: lumu baali balina buzizi nadda ebbali bamala okumuziika nadda ebbali n'afumita akatiike mu ttaka nemu ku byonna byenjagaddemu yagamba nti musabenga nnyo n'asabiro n'asaba nti allahumma inni audhu bika min adhabi lkabri yagisaba emirundi esatu ayi allah ne ogoma gyoli omponya ebonerezo bya kabuli kati adhabu lkabri z'amazima buli wogayaala mu kutendereza allah adhabu lkabri z'amazima saba kitiba allah atusaasire
0: amina kwegamba buli wetubeera dduwa fetubakubiriza soma edduwa edduwa si yakwetikka si kadomola nti kazitowa nejjukira buli omu alina akaguguke ak'ebibi kasitudde kyekigenda okukutaasa kuwanjagira allah waliwo empeera kwenyagira empeera mu dduwa soma
1: astaghfirullah allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim eche kwangu ya
0: bachawule ekigambo ekyo astaghfirullah
1: astaghfirullah
0: ekyo kirala astaghfirullah kirala bifukoze kifuula nnenge mwawule astaghfirullah na astaghfirullah ate nawaneza abantu ekigambo ekyo bakiwa astaghfirullah lula omutaka astagafurula nga kiringa kivumo kustagafurusiza
1: astagafurula kitonde kya allah tekirina ne makulu gyegekireeta wabula butamanya kubanga tewaliwo newekyawandikibwa nti wologisanga
0: gamba astagafirula allah nsonyiwa okulaba kuyakusonyiwa
1: muki tetugandakirya tetujesembereza tetukolaki
0: okulaba kubanjirabi
1: naye akati oli wagenda musaba ate tali enyinya
0: eki
1: agendayo n'akaseko
0: eki
1: esaba
0: waliyoki wali embizi
1: kyeŋŋamba embizi kitonde kiba kyetambulira gaakyo nawe zastagafiruma kyokka ate waweta mugenda okukola ebyambyone ate yo teyeekanga mutima kwogera kigambo ekyo ate nga kyewegisingira bulungi
0: omuntu musabe edduwa nga mukakasa
1: musabe edduwa nga tukakasa ate tukakasa gwe tusaba
0: ti allah yatutonda
1: omutegeera n'okumukakasa anja tyasi yaka tugenda ku namba ttaano namba ttaano raka atan iraka ebbiri okwekwata ku laka ebbiri eza dduha
0: emisana mpereketya wano sawa ttaano mukaaga nnya zuha tandika sambeka eyokumaca suuna era bwe tuba tumaze okusaala subuhi kakasana akavaayo eyeye akakasana akavaayo eba zuha aba suuna ki eba zuha
1: kasita enjuba bagamba ekiyubayuba ekyo kiggwako nekiva mu kimyufu kyakyo noolaba nga ddala kiweddeko ki bamanyi bakigerageranya nekigero kya fumu nga kiwanvuye mukitegeeza omusana gutandise wegutandikira obudde bwa dduha allah yalayira nnyo akaseera ako newandibadde opapa nnyo netuba tuli batuli nnyo bawakakale oba nga tulina ogenda gisalira ku mulimu gwo leka nga ogisadde oba kyekinakwanguyira oba olinawo onoonyigirizaawo akadde awo sawa satu, sawa biri, sawa nya, sawa tano, wana kusalira usola tedo. Kati ofubanga nnyo okusala era kabiri. Umma Abu Hurayra radiyallahu anhu ya radiyallahu anhu ya gamati awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath. Agamati mukwano gwange yanamira ebintu bya mirundi esatu. Mubiyamula amira ngama siyami 30 ayami min kulli shahr osibanga yo ennaku satu mu buli mwezi mu hadithi eyo muli mwezi
0: osibanga yo ennaku satu
1: amakuru omwezi nga gutandika siba yo ennaku satu woba tosobodde siba wakati wago zibayita ennaku enjeru waziba zikuyiseeko nga tosobodde waawo gusiibe zina esatu eziggwako oba mulimu abamanyi abagamba nti omutandika asiibayo olumu wakati w'omwezi n'asiibayo olumu ne ku nkomero n'asiibayo olumu nayekyo si kyesembesa
0: siiba lumu okutula naye kati osobola okuzisiiba ez'omuliringano ga nti ntandise mande Tuesday, Wednesday, Thursday.
1: Banga Lumalanga.
0: Polesenia. Siba, ntiguna omwezi. Kata tutandisa gwe kumi. Unakuza omwezi sitano. Nyoga ntikati. Ntsibye rero necha naruti.
1: Siba yo. Nenga tu ndiku nyo kujine miezo jogu sira. Mwe mujo kula bikira ugunu nje nako esatu ziri.
0: Kubera abamanyi bamala ne bazitugamba tusiibe tuli mu kunaku ezo zezo ze tugamba ezo zetera okusiiba zezo buli mwezi
1: munaku satu ziba kumi na kumi na kumi na satu kumi na nya kumi na tano kati nao siiba mungu bago zine satu ezisembayo mu mwezi ogwo kuba gusiibe mu ntandikwa seka bato yatunyonyola kwe tuba tusiiba ensiiba eya Bukhurayra gyali agambye naye n'agamba nti mukwano gwange ekyokubiri mube yannamira obutalekayo lakabiri eza duha
0: waliwo akiwulira nga kipya tazikutamangako tazisaalanga nako nga wali tuzoogera tugamba gwenya baali awawuliriza Pearl FM tugamba ssebo gwe eraka zino ebbiri gwe tuzigamba tetugamba balala oyinza oga nti tugamba balala gwatumbudde paalo kati awuliriza ali naffe mu puroguramu eno eyabakyala bazira teyawukana na wuzu yonna gwe funa wuzu nga agenda mu faradha
1: wuzu esigala yemu mu mbeera zonna oba ogenda kusaala biki oba ogenda kusaala solaki esigala wuzu yemu osaale solati duha naye obanga okyalinamuku amaanyi olwokuba nti tugenda tukula allah agenda ajjamu anafu y'emibiri gyaffe oba okyalimu amaanyi teweekendukera ku bbiri teweekomerekera ku bbiri yongerako tirisiti ziba ennya ennya zino ziba zikunyikiddemu yongerako omukaaga
0: duha sikyateeka nti ogendako makubiri
1: tewekomeka kuba kati mu mbeera y'okwagazisa omuntu olina kutandikira ku bbiri allah atawaliriza munyoyo ebbiri zino zinakuyingiramu genda mu maaso abamanyi bagamba paka wokikoera saala zosobola gitasiyo oba osobola biri mu nnyo olunaku
0: ndosaala ate mu ramadhani wano waliwo olwosituka fakti nowulira n'obudde nga tebukumaze nga bugenda okutuuka mu subuhi mugundi endala mufajiri aga nti mugambadde sinaba kumaliriza nenzijukira kyekyaga nti omuntu agandaga nti allah wange nyongerayo akadde mpayo wakiri wadde eddakiika nzire ku duniya nongoose butufu olwo oyimirira ekiro nga wasengese byolina okukola Vizo inzo kuzuku ka. Nene chalipate chirunji ndo za mnana au. Chitegeira.
1: Esawe nungi.
0: Okumala yo. Vintu yo.
1: Barakala. Ate mkwa gandini. Mkakadini aje tiasi ya kumanga. Nagena nanyumi ya muko mkumi wano jange. Nina muko mkumi wano jange. Nyesanga muko na jange. Ngama mkutufu. Omuntu sawa mnana. Zuku kwa sali.
0: Inze mungu mwebaza.
1: Tandika.
0: Inze obu neba kama angu after isha nyingire chitanda changu bulungi ndatukulya gamba nez musambu net mbantu nula yes kata wentu nula ngagenda mu washroom yange yes ngane tereza bulungi ngane tereza kati ogenda nozo kati wenzu kukakwezo Subuhayo, tufajire kene kutuka alhamdulillah.
1: Ochitegeera.
0: Ngali na chenkozeko.
1: Mashaallah.
0: Ochitegeera.
1: Sababu ananga achimba.
0: Amina.
1: Tukere.
0: Na ye chilete echo chi. Kwanguiriza mbuliri.
1: Kwangu era ngo onofuna kwa ebya bibala.
0: Oyina
1: kwa bakanga bachali.
0: Nze ne bakaluma laisha.
1: Era imamu cha yuna Allah musasirira mutukumire. Yatukobiriza yakubiriza nnyo namulira ko ngasomesa. Allah kwangu iliza otulo kwe okusala kwe chilo we wali omukuto okulyango opiku usabyo ni diako kulio kwe chigero we bakenga kuchali
0: nayo manyi eze sawa nzeze ne bakiramu atabala batandika okufumba
1: sawa musanga
0: abantu bale sawa nyanga zigenda mu 5
1: na abali omukaga
0: ni no mukaga mu butofu awo mubiri ebiyungo biba binafuye era simanyi sikiwa nawulide nayenze wange wokyala mweze sawa sape wange eba eweddeyo ekyeggulo mba sikirina
1: sawa nya
0: sirinawo onywa bunywi kyayi abana omugaati kyona ekibaawo
1: ekola ate era si ya busiramu eyo okuggyako nga walaze
0: no fe obaddugavu mugenya ajja akitegeera naye emere ife tujiria sawa kumina biti.
1: Echa gulo. Atenga mwachika.
0: Netulaba TV, netusala awo, chitegeera. Katibuli omwa situ kapusitu. So inza no ganti panoteba fumba wabwe. Chitegede. Kati olumala obuli omwa obo, olumala obo, olabye maulide, agesa awemu. Ah, agwo ingira buliribu.
1: Nisha mazile mele ya ndiwa dete suka nyosa wa. Kale chukuru nyo chilele.
0: Na ya bantu wabamu emele mweri omwami esente ya zile sewo. Fumba kama angu muingira buliribu angu. Musobole mwete gekira kasera keswala zinezo kuimi ila kechiru. Obudenga vu siri sensi yoneri siri se. Olu lobe ila muswala na uya mazimange se siri se.
1: Kati ajeta siya nalinku mbadenku njimiza wenda gamba kumkwanoga angi. Kama mtufu mtu azukuka sawa mnana. Mtufu gendo kutoka kusubihinga ila alhamdulillah. Kuse kocho kuse sabi kusubihinga kwa
0: wanja. Nga nobu wongo buko yemu.
1: Na yu mtu azukuka umuna fenyo kare mbuna fubu amanyi. Zuku kwa kusawa 10. Awando wewa nafu. Mbuna fubu. Ekumi. Bera nga.
0: Osike paka kukumi na imu chitundu. Awa basira mwatandiko adhani.
1: Kati mwini mbana abe mwana wazi kwa kakumi ni kati abobozo kusakuwe kusala subuhi. Wete kere.
0: Aba pisa vene abava mude. Baba bagenda mwule kira kusomero.
1: Kute wabu kede.
0: Kubanga haja tiduwa chingamba. Waluwa abantu abafana gana nganzi. Nti munana aba atunula. Nena kuata sheituani. Tusula na sheituani zibirisi. Eza na madala. Yesimu enu.
1: Nazuku kira kusimu.
0: Azuku kabwati. Nada kusimu na vila online.
1: Echo nacho.
0: Katipela kusimu online ingo zjayu Kur'ani.
1: Chizibu.
0: Volimu kusoma. Na yo mtu kumuenda musambu kwenjini na azukuka.
1: Simu za fuche.
0: Mubulidibali mwa bantu wabu. Mr. and Mrs. Nete bagenda kusala. Olidi. Olina vila kusimu. Shishi bilisi.
1: Na amalira ko budde. Kantu aliriza kubude mna yabusina musibu wakutu aliriza budde.
0: Omulalabu alaba bwato nazuka na ganti ngenze mudiro ngenze kufuna chakunya. Rotu mbuze. Nenga agenda ne simu kuliko message ze. Agenda elie atekeko. Baba anga wabi.
1: Echirona achimala.
0: Baba anga wabi. Achitege, kanzi mulekere kazi sangi. Iya ndeke dekoji. Mm. Bala yebirunji tebigwa mu dunia. Tuerekeleza vierekeleze. Ngera bachala, ndagala namu tezigwa mu lusuku.
1: Nensa bala tusasile birunji, yebiru kusimu vinji.
0: Asimu nungi nyo.
1: Ne vina kuwaza ati na viunga
0: vinji. Ne yo mtu, osa
1: esi.
0: Bala nyo vina kuwaza. Mm.
1: Chala ya gamba bandangu mami wange, nga vera nyo kusimu. Nzije mugambe atuwe bisa ebiyo ebisanja tusalire ebisanja nzene simu
0: ate simu abera abera na abashala nga basatu kusimu
1: tiwana je wange Yesu nyuweko kusimu umuntu omwagalira aba kusimu simu efuse echi
0: olaba omwami wo wabasala hmm? Esimu by mistake ina wajitadde akitegeera noyagala ojumutwalire awa najuulira buulizi ayagala kusisinkane tajukwatako eh apugumuka osange simu omwami ajitadde mu password mu WhatsApp muli mu password Facebook muli mu password mukolo muli mu password password
1: kati nga ocheso nyuwe china kulwazo mutima
0: naye kati omwami abayagala kusabira omchala omanyanga anti wendi mbutufu nina kirwadde kya musajja yet mulwadde waliwo bulwadde bwamusensera bulwadde chinti bwa malaya bwa bwenzi uchichu chokweke echo no sibako
1: kweza atera tonyo tofito nonye
0: no nanti dayo manya bumanya nati ezo omanya bumanya omuntu goli nanti tugenda maso oba tudda mabega haja tikatukoleko wetu tukomao
2: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu fumba amazzi osseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
3: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga senta namba zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 0 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 noti emu 6 5 9 3
0: Nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala yonna gy'osinziira okubanga otumbudde. Tukyagenda mu maaso ne Hajjati Nakato Mariam nga tutunuulira ekimuli ekirungi mu maggwa. Ne nga njagala okugamba nti okusomeddwayo omugenzi Hajji Ali Sserunyigo ab'enju y'omugenzi Hajji Ali Sserunyigo e Kawempe Mbogo bategeza abantu mwena nti eduwa ya mukadde waabwe Hajji Ali Sserunyigo ejja kusomebwa ku Sunday nga 11 Oktoba 2026 mu makage yaabwe Kawempe Mbogo mu Sempa zone okyamira ku okyamira Kawempe ku police station neyo yambuka okusoma eduwa kulitandika sawa nya ezokumacha inshallah mwena mutegeze eduwa Kino ekirango kirangiddwa ab'enju y'omugenzi Hajji Ali Sserunyigo. Jangu ofunira akataba kalimu buli dduwa muleme okuteeka amasabo emabega w'ennyumba zammwe. Muleme okufanga omukyalo ono Hajjati gw'agambye nti amajini gaamuse. Wabula Hajjati kyetumazeeyo omukyalo ono yafudde ng'agakkiriza oba yagaanye n'anywerera ku Allah.
1: Omukyalo oyo bambi anyweredde kwa zikaali.
0: Somererwa
1: kati ni wamuja nenga chama makuru abadde afiridde ku mustawa ngali kwa adhikari sallallahu musimi era babadde omusibye ku miguwa ngali yagana ebyokusamira afiridde mikono gya abasiraamu
0: yagana amajini nga gacha amulemeddeko
1: ebyamu linya omuntu ne bimusule dalunga bamusibye ku miguwa na byesumulula ko kosa jjo ni yesumulula ku miguwa emotoka ne mukuba ejali yebadde tose era bamuzi sebulo era sabe kiti bangamula muze kisa
0: nenga bamaseka babadde bakoze kisoboka naye mune obuntu buno buline eddalu ushatwi ni obo buline fujjo
1: Mwina fujo na yeye, tuwali kufo kujia kwa hivira ajali, kati chichirwande, chijia njadiba. Irane chuona, kati Allah watu ya mgerera. Na yeye, banga luma nangu ufiri ide kuhu, shahada nga tujitata ganyiza, numanyati Allah ya alesa chino.
0: Maliwa mwami omuwa mzira yeye ya gana, naganti ya makaga, angitemuli na kubamu sabo. Era nafa era nabo bagamba nti kigambibwa nti yabagamba nti bye byamutta nze ne bagamba nti Allah yatta kyamukinyumyanga na kukinyumya
1: buyinza wa damani era Allah yagamba tebisobola byennyini kwetaasa Allah yagamba tugamba nti wala takhafuhum yukhafuni in kuntum mu'minin temubityanga mutyenze mubanga muli bakkiriza ulidde kati Allah yatta
0: Haja chami na makumbi kwali bambi misi nze kolo ye obaina omanyina ye msomesa mkukutivu omay haja ti amina makumbi kwali atumbude kwali
1: kati okwenyweleza kulaka ebiti kwata kulaka ebiti adite baddemo ebigambo byo ekyokusatu Nagamantu wa anyi otira kabila anyi anam. Gamantu ya namira nubutewa kanga. Sasa dayo witiri. Nezo zonanzi reso urubu kuru kwazo na yenga mbade njagala mkwa itibade. Ya namira iraka bili eza duha. Kati iraka zine bili eza duha. Uwade munga yavu. Nyikira. Uwade tunazita andika. Situka. Atapi nocho ulideta andikira huu. Atumanyivi ancha.
0: Chitofu.
1: Katuli indi liza. Aja jasi ya gosa na meka za duha.
0: Echo chama change.
1: Tuna agira tute. Tuna abuga netu siya.
0: Omanyi ibada. Echikulu umutu kasare tania. Ochitege de. Zasobola. Waliwa mlala kwezi itako. Waliwa gama tinze muwiki nsalamu, doha nsalamu, rumu. Ochitege era. Waliwe mitende ejo.
1: Ajatasi ya akantolinga.
0: Akadoji nze.
1: Akatego inga kajiseko lwensonga. Mkutu abakuliriza banji. Na yecho chichurungi no chubuza mnonga. Temuli kudurele tuluno. Na kugamba. Tinze nsala zino.
0: Kubanga nti okulimba kitegeera kakati omuntu aba ayagala okusanyisa omuntu kitegeera nawuliriza nakubawo ekigambo nga bulimba nze mu bintu byesaagala mu nsi muno biri ebintu bibiri siwayiriza tesaagala kumpayiriza sirimba binuma Mubisengo kunoma nange byogere. Aine chichamu na achi jayo na achi sura yeka. Nza sima njira wade bintu bia. Kabe baby. Okujako ba baby hawa toba tutege. Kila nuganti katibu nobu suka abu abu nobu ebi webi cho. Achitege ila. Na ye chintu chona. Okuwanga ne chiti wa chirunji mwusi muno. Na yo kusaga. Nsaga nyo.
1: Uli na jitasi. Chinyaga demu. mu bintu bine kumi byo ino kutwala nga kimulimu magwa kyali mu kutambulako n'abalongoofu balongoofu tebalimbalimba era oli eyeyirambise mu kulimba ategerekeka mbuga tugamba nti innal halala bayin wa innal harama bayin ebitali bitufu byeyolefu n'ebikyamu ebitufu byeyolefu n'ebitali bitufu byeyolefu kati buli w'olimbalimba era mazima gakwekwekula nti ono alimba
0: naye nze ninamu akantu
1: kano talimba manjagala nnyo negwempangala naye nemugamba nti osalaza dduho osaalayo mmeka nga njagala oyogere mazima ambe mutufu mu busobozi bwange nsaalayo ennya
0: oba sisaalirako ddala oba sibona nti basaala
1: kati ono atusaalirako ddala oyo naye mulala
0: waliwo gwe tanaba kuyingira etaduha ng'agenda kutandika leero we tukyogeddeko naye nina mukwano gwange omu tali wano naye atera okuŋŋamba tuba twogera kusimagendaga nti kamala okusaalayo duha kansaaleyo duha
1: era nooba ngaogisa n'obudde neba kugenzeemu osobola ogiriwa kubanga wagimanya kaakati wemvuganya nemmanya nti kati ono asaala nnya oba munaana nze mba mmanyi kyensaala
0: byagala okufaananako tahajudi layiri ezo
1: zoundi duha osaala bbiri bbiri biri naye ziri ez'ekiro mulimu eneya witiri naye ngomba osaala nnya nogamba nsaala nnya nze mba njagala ne nyongerako nkusinge
0: oyiseemu naye ibada singa tunagenda mu competition bwetu okitegeera bijja kunyuma kuba oliwaga nti nze olumala subuhi nsoma ku lusiiyo 10 osegeera mukuvuganya nga tulina buli omu alina waalina amaanyi
1: emirimu
0: ologa nti nze la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adhalimin emirundi bibiri olinaga nti buli omu ebisatu olinaga nti ekigambo la ilaha illallah lumala subuhi 10 nenteeka wali okitegedde so ibaada zaawukana naye makulu mu byonna tuvuganye mu kubanga twenyagira empeera alla waakuwadde amaanyi yongerawo okitegeera
1: olwokuba nti obadde nga buli kiseera okaakayo zino
0: era nkubiriza nnyo abantu baguleko obulado obwa 100 butuyamba
1: allah agenda kuba kuwandiikako zookoze eki zosaala bulijjo lwadde ngaoli mulwadde funya embeera etakusobozesa allah akuwandiikako nti ozisadde kuba oli musaaze wazi mpaka sallallahu alaihi wasallam natugamba nti ahabu lamalu ila llahi taala
0: naye njagala kubuuza ekibuzoovunula ekyo nkubuuza ekibuuzo
1: omulimu ogusinga obulungi eyowekitibwa allah gwe gugenderera neweguba
0: mutondati omanyi mu ddiini muno mubamu ekintu ekikukwata omubabiro nowulira nga kino kyobantange
1: kyakukwata
0: kati ombuuziza kiri naye gankubuuze wewe onyumirwa ennyo mu ddiini onoga nti ebirala byonna bigaana naye wano mama kinyonya aa tugambe ekikubewo kikubewo
1: ekikitabo
0: ekitukuvu ekyo kya allah quran wagifuula mukwano gwo
1: amiinanewenjiwuliranga
0: esomaanze newenjiraba bulabi ku bino bya tiktok tugendayo oko naye njisheyaringa ku status yange akitegedde kati gobo mbikula bikula eri ku status yange obo nonya yo tugo manyine echo sanga yo checho osanga yo Qur'an ngesoba kubanga nzonda ba wano kubimo mbade ko boira kubimo byensi ngo kwagala eh muna eno nsaga nnyo omuntu abamukwano gwa wabanga nkwezi nkwagadde mbera nyo close nawe mbera mbasha ochitegeera
1: mbera nyo
0: I feel like oli mukwano gwange

0: za katikiro wa Buganda era abantu emikisan abamu badze bakubirwa amasimu ba member era bubangu uli member wa YPA meinga tuwakubirwa nengo yagala okutwega tako tugende moto kaweziriza abwerere gwekere ncha ku office
1: yawa
0: iye rubaga rubaga road okutwala tujja kutwala
1: so mugende kubira wa
0: tugenda kubira ku farm ya fe je tuita farm 3 obaye main farm ya fe wali ya makama makuru aga farm enezino office netu ina ne farm enkuru ya tugenda kubira madugomba mukatundu bakaitanya bitende
1: nyabitende
0: yes je tugenda okubira
1: Walu wakali kwa waduga nti egomba mosabu kurude
0: ya hatu sabu kurude
1: na yomu tadeo mbuzi choma
0: yes mbuzi choma jeri abantu wage ende valie
1: ninaka antuke naravye YP eke mwakoze
0: iso
1: mainzi mbero ntero kuita mganambula ngundi eno ye mbuzi choma ye nasana ya kuteyo mangu
0: siku kwa kati omanyi siku kwa atayo mangu siku kwa atayo mangu
1: gwe
0: kati
1: echibira waliyo chingonyi kalizani
0: bwena vawan ningulira mama wange redi yempia ne musanga nga uliriza palo nga mama uya tagede mangu palo redi yempia na ye chitegeza abadenga alinda ulinzi mugulire redi ajikolechi
1: ajitega
0: ajulirize kati wapi tetucha asobuka tetulinganga kubanga mbechi wetu level kwetuli ebintu byetukola abantu batutegedde waliwo mulese ogugenda maso esawa zino omukulu gwe gumukumyolese emikulu egigatabana makolero naguyisemwe olunaku lweggulu ninga nebunyaga buli muntu gwosanga mbamanyi nakuwulira ntero kulaba mbamanyi nabalaba egindi nakulaba kegindi ekyo katuna tuchachi mwebaliza
1: Mbuzi choma katuno nyonga titunabagenda ku mulimo gwa fugudu na kudolino. Mbuzi choma eno wakati mu kujitongoza bitundu bwange byenja wulo. Wo buli dakike mbuzi berawo.
0: Ebera otetu ina kirala kye tutunda. Tetutunda nyama yanti. Tetutunda byenyanja.
1: Tetutunda nkuku.
0: Tetutunda nkuku. Tutunda mbuzi. Abantu abajja ku mbuzi choma bajja kulya mbuzi omusiramu. Ayagala okulya mu kifo ekiyonjo abamu ku bakasitoma bafa basinga okuba bakasitoma nga tubenyumirizaamu abalala si basosola ne bakasitoma ba mirundi ebiri basiraamu na basavenisidi
1: bajumbidde ekintu
0: kubanga lwaki omusiraamu ayeebuuza ngende kulyawa nga kalayi tebazigatta ontegedde oba kati omuntu ayagala okulya ng'alya nnyama nnyonjo
1: Eri halali.
0: Mbuzi choma. Chori ya chetuli yao. Mbuzi. Omisafe niside yeke ngila. Omanyina wewe ronda. Mbaliga wa siramu. Mbuzi choma. Abararu. Nkwala ya wena yoye emu. Abararu mbunaba andiwa deva siramu baida we. Kubanga bayina vivatari ya vinji. Atenga siramu tabu kwa lachi.
1: Bege ndereza mbibia.
0: Bege ndereza. Bandi bade bubu nonya wulia
1: mbuzi choma
0: genda mbuzi choma osobolo ji odali ngangoli mu office yo nokuba kasimu ne bakuletera oyagala eliko oyagala nsike oyagala ya supu oyagala ntokose pan fried oyagala choma oyagala kibumba choka oyagala chenda yangeri ki bera mu office njagalirako mmere local food njagalirako chipsi njagalirako chipsi zibaita flies njagalirako flies kati izo urubosa wa chipsi omanye mudunia bide tukolelera kulia na kusula bulungi so kati omuntu ayagala okulia ku senteze mbuzi choma akafoka zigiride atena gamba akafoke nansa nokamanyi omuvubuka yena ayagala okupropozinga Tugenda kusanga kafo mu Uganda kanyuma ku proposing iramu nga nansa na executive wing.
1: Ati eramba lenda kubuza. Nti jo bwe nayise kawo ku mbuzi choma ye nansa na. Nenda bako no wansi nga walinge walipo corporate. Ningamba iwo guru abantu mbabulira nti waguru wali yakafo.
0: Bakamanyi waloka tukaitika sika hideout but it is a corporate wing.
1: kubanga oli wabanga gumulundi ogusoso kujja ku mbozi choma ategera ati anti waguru wali akantu
0: akamanya kubanga erabo otuka botingo yingira erabo kulaga anti wali wa madala agambuka erabo madala agambuka we wali VIP oba VIP
1: wali akantu
0: VIP section omuntu yenna baba vubukango omuntu owulira umwana alinganga aganye mutwale ku mbozi choma enansa na
1: bwefuno mkisa ningira yo kumbuzi choma ya desina sinafuna sete zigula nyizo kutula yoko ne mpujala
0: tedia gana usumulo genda no ujala omanyi chidesa kumulamwa gwalero elimu kubintu evi tuzimba nkola gana ya fena bantu usumulo kufa omuntu ayegombo kuingira mu parliament goyaga rogende mu nga member of parliament goyaga lagina mu nga MP so, nga tonesi ba usoko tukewo manyeweli ngatabana kulonda kunonya jeri jituke ko
1: ojitegere
0: manyita runa abantu banji barondedwa ngaina kujja Kampala anonye bunonya sokano nye parliament weli ninga bamulonda ninga ne parliament weli temanyibo ganonjogera mazima
1: kitufu auza mpule bagambiri
0: Kampala eri Kampala njente ko jigenda mu ekiroto kitamanyi je kiri kati ebintu ebimu obanga tonna bitukako byegombe Gwampulirizanga wamala okusoma yizo kwate wasoma naye nge bimu ku bintu ebikya kusoma mu mbeera mbi kwekwe kumira mu kasaka akamu tambula ku nnaku lumu ogende ofune pasipooti okufuna mufunyi pasipooti ekyo kyokka kikufuula ow'enjawulo
1: okubanga ogirina
0: kitegeeza olina kye weetegekedde nalinako ono topiki gye twakola ne twogera ku mulamwa ogw'omukisa obugagga mukisa nakugamba nti omukisa tugutegeka oba tugwetegekera
1: nkajukira wakokalizana
0: kati onomuntu ayagala okugenda okufuna embeera ey'enjawulo mu bulamu otegeka kiki oyagala obeere bajja kubuuza pasipooti yaakyo ngebeera nayo
1: oli wagira nga ofunye passport olagawa
0: abakubuza ngendaga muntu ofuna yaki kati omanyi omugaso gwayo atagirina yamanyi obulumi
1: obuli mu
0: butabanayo ne musajja musomi wa bitabo era mfayo nnyo kukumanya n'okwogera kukumanya kwange mu mwaka gwa 1898 munsi eya America mucharo ekitibwa Lockland Country ba Lockland City kiri mu New York akaloko kasangibwa mu New York kwafa ko omulenzi abantu ne betegekanga bagenda kuziika bwali budde bwa butiti omulenzi ono mwe yafiira omusajja ayitibwa Jim Ferrari yakera ku machanga agenda kuziika n'agenda awali embalasi yali kwa gendo tambulira bwe yajituka ko embalasi eno yali ennyogoze kati mu kunye kunkumula ngumanya kisolunga embalasi ngazigenda okuduka kwa yali maze naku ngatedduka kati mu kweku kunkumula bwati abagendo jitula ko nevuka esambe eguru la maguru ye yetereza ne mukuba maguru mu kifuba ne mwabyo omutima nafa ekyale kyali ko kuziika okumu ekisanga nti kyali ka abantu babiri awo kubiri yali tetegekeddwa omwami ono nga afudde yali kannamwandu namulekera abaana basatu yali kamutabani we Jim era gwe yali yatuma amannya ge Jim Ferrari omuno omwana gwe yalekawo yali wa myaka 10 mwana ono n'asoma olw'obusobozi mama gwe yayina yamukomya mu primary era teyasobola kufuna mukisa gulaba ku lubawu lwa second ward okulingiza mu kilasi n'afuuka omukubi wa bulooka nakuba buloka naye mu kukola buloka nakola emikwano naba ne talent yenjawulo gye yeezimbamu ne yeezimbamu ekintu kyokolagana n'abantu mu kukuba buloka yali tannaweza myaka 46 nga university nya zimuwadde degree
1: mu kukuba buloka
0: zibayita honored degree etali nsome
1: ekitiibwa
0: omu ku basajja abakirina wano mu Uganda bemmanyi yayitibwa Jamiru Sebalu eddala lyaliko ndi ya profesa aze abeera honadi ye nanyini somero lya Namasuba Business of Commerce afuna omukisa ne mukyalirako ne musisinkana ko some years back I interacted with him na ye Jamilu yali honored siku ye yasoma niko ebyo yakola kati nono Jim Ferrari yafuna omukisa nabera honored boyabera honored nakola etutumu nakola erinya ku myaka namu mukage ejo jali ngajiweza yale mwana mwetano ngaina degree nya okuva mu university ezenjawulo ngate ye yali chiamani wa Democratic Congress Committee ngaya jukulembera era ye yakulembera campaign mu 1990 asatu mwebiri ezatwala President Roosevelt mu White House
1: nga yakulebya nagono
0: te yasoma ontegere wa primary
1: wa primary
0: abantu banje embeera ey'obulamu bagikwasa ku butasoma bagikwasa kubanga bakitaabwe baafa bagikwasa olw'okubanga jajja eyali andabirira yakola ki yafa batunulira emirimu gye bakola olw'okubanga akola akuba bulooka n'alabanga ali bubi omusajja ono bw'amala okukulembera pulezidenti n'amutwala mu palamenti n'amutwala mu White House ye State House y'omu America bamukolako interview omusajja ayitibwa Darry Carnegie y'omu ku basajja abawandiisi b'ebitabo stori eno gye nkunyumiza eva mu katabo ke bayita How to Win Friends and Influence People kawandikibwa Darry Carnegie genda okagule osome ku page y'8 89 okweyongerako okuva ku page y'8 waliwo topic yo gyosanga ogisome Namusajja ono agamba yakola interview ku Darry Carnegie n'amubuuza ekibuuzo osobodde otya okubanga ofuna obuwanguzi omusajja n'amugamba hard work n'amugamba olimba hard work tesobola kubanga yekutuusiza ku ekyo n'amugamba naye nze kyendowooza ekikutuusiza ku ekyo kwe kubanga osobola okuyita abantu omutwalo omulamba nga buli muntu omuyite erinnya lye namugamba nedda ate olimbye nsobola okuyita abantu emitwalo etaano nga buli omu muyita erinnya lye ate gwe nali nsisinkanye n'ennyumya naye nsobola okumubuuza famire eri etya waabanga yaŋŋamba nti alina omukyala nsobola okumubuuza nti bigenda bitya bizinesi eri etya waabanga yali alinya bizinesi nga gye twayogerako
1: yali mugezi
0: kitegeeza osobola okujjuza nnambaoli n'oteekamu n'abafumbi n'abantu ababeera ebweru ngabamanya amanya omuwendo gw'abantu gwe yali amanyi amanya
1: abantu emitwalo etaano plus
0: abantu over emitwalo etaano ng'asobola okubayita amanya era byebimu ku bintu byamufuula ow'ettutumu nti yatambulanga ng'akola kampeyini nga ayogerera mukama we nga tannayogera naye nga bw'ayimirira bw'ati mu kitundu ky'abayagenda nga yasangamu omuntu ajja kumuyita erinnya amuwereko reference ebimu ku bintu ebifuula omuntu okuba omulungi ow'okuba ow'enjawulo kukolagana n'abantu oyo bwe muvaako nja kuwa ekyokulabirako omu ku mukulembeze nga ngoberera ennyo by'ayogera newankubadde nyinza obutayagala nnyo by'akola kuba byonna nyinza obutabyagala ery'eddembe ndiyina ye pulezidenti w'eggwanga lino wali okigenderedde nti ne bw'abeera ku mukolo omuntu n'ajja ayogere naye abamumanya erinnya wali owuliddeko omuseveni ng'abuuza omuntu nti oyo y'ani ne beyalwana nabo bw'addamu n'abasisinkana niwankubadde akaddiye naye nga taddangamu mulaba naye n'amusisinkana ng'ava gye yava amubuuza oli otya gundi amuyita linnya
1: gundi gyali
0: gundi kyembadde nzijjako n'amubuuza abalala bwe baali ogwo gwe muwendo oguli mu kukolagana n'abantu how to be a people person
1: obeera otya omuntu
0: owaabantu omuntu owaabantu bye bino byakola bwe bategeka omukolo ku ssomero ba obi ne ba ogi agwenyigiramu agamalala gakendeeze olowooza nti oli wanjawulo nnyo olw'okubanga wajja ekampala ovuga benzi olw'okubanga olina subaru otokosa olw'okubanga ovuga awudi olw'okubanga olina tuleera agamalala nedda oyinza okubanga wali mugezi gye walinga osomera naye kyakufuula ow'enjawulo bera abantu bano abaali abasiru baali ba mugaso gw'okulembere kubanga singa tebaali mu ssomero tewandikulembedde
1: waliwo ali mu kuwuliriza essawa zino nga agasha zinava ku bantu bantu bazibu
0: yava ku bantu o abantu bazibu nina uri muzibu abantu abamanyi abatumanyi basi basi sinkana basoka tuogerako era bwo ruba musisinkana ngabuza murangira murabako yazeko wano ntero muuliza bwagata ndiko kuogerako ngabata ndiko kubuza ali atia nabaddeko na yeyo najja na neola ko sente ha wamuoze ha
1: tagenda zize
0: tagenda zize chitageza enkola gana yo ohekosebwa ku muntu omulala lifalo efa chitageza obwesigwabo bufa
1: eri abantu
0: ebe bimu kubite mikwano bibite enkola gana za fena abantu olya business ku kyalo ni wii sabo ebe business ezifa abazi sura bantu business ezikula abazi sura bantu sente zo yagalo kufuna mubulamu bantu bebazi ina sigwazi ina wina chirowozo kiziba jamu kate chirowozo echo botachikwatisa magezi
1: nokibaguza
0: nokibaguza abantu ano botabega takko nokulumbala nosigalanga yekoze ka kaswa ugenda kufwa uli mwavu
1: abantu bano tukolagane nabo tutya kalizani era bana tugasadi
0: abantu tamanya dilo bali kugasa abantu baso abantu woli manya tibagenda kugasa nyo genda kuba ofudde kubanga ni wako badu badde uli sente zenkana chito genda kwezika
1: ogambe yote kaliza
0: abantu bagenda kugasa nyo ogenda kuba ofudde
1: kati tusobola balaba
0: ati tusobola balaba
1: yaba manyi batugamba obo balaba
0: aba manyi bagamba ati abo bakolachi obo balaba kati byoko rangu uli mulamu bidi tamininga abana abo kibagenda okubeera
1: ngofudde
0: bidi tamininga enzika yelibetia bidi tamininga byogenda okuleka mu bulamu bigenda kuba bitya bidi tamininga bonoka diwa olobera mu mberachi abantu batugasa nga tumanyi batugasa nga tetumanyi bwembeera nedduuka eringulako obulu eringuza obulungi bwembeera n'omuntu nga mpa customer care ennungi bwembeera n'omuntu nga yogera nange bulungi nga alina kyakola bwenfuna alina kyatunda nga kya alina kyayagala okugula nga anoonya ekyo kyokola bye musindika ebyalo amawanga ebifo bitumiddwa amannya nga gatumibwa mannya g'abantu amakuba agasinga obungi mu Kampala gatumibwa amannya g'abantu streets gatumibwa amannya g'abantu abantu abo kiki kye bakola babuildinga legacy
1: babeni kiwanuka
0: babeni kiwanuka speaki ismanyi ani
1: nasarodi
0: buli muntu alina kye yakola nga kya mugaso
1: bangamba nti nekiseka yali muntu
0: yali muntu
1: nina kye njagala kubuuza yes, kalizani fine is tuganye amannya gakolebwa nemi kwano jikolebwa na yemi kwano jinaku zinongate jichawangala bajaja fe babiranga unga soro kuganti uyo mkwano gwangi nemukula okuvalo loya babalaga paka lobe omukubo lwatu sokufa ngo mkwano guchakula ki guchaliwo lwache mikwano jaka titejichawangala
0: bonoso masitole ya Kabaka owa Buganda aliko kati teyakula na Mutesa nebo yazalibwa tatawe ya muweleza mucharo yali mukwano gwe je yakulira obuta babwesigwa na bwesimbu abantu lwalero bwokizulanga nga nina ensobi sinsonga nkusinga oba twenkana mpabula obuta bwawuligana bimu ku bintu ebite mikwano omuntu obutayagala kumuwabula
1: bano bana ntagambo ako
0: ntagambo ako kichimu ku bantu bibajjake mikwano nze sina kye mwetaza tagambi bwako abantu banji bala bensobi zokola nyo lwa malala nokwe kulumbaza ne bagano zikubulira ontegera echo kubiri botafa yo kumanya njogende ku Jim Ferrari echamuletero kumanya mikwano kukuma manya ga bantu kati goli no rugezi gezi nakajanja na mampa ati omuntu nakubira mirundi 10 ngabwo kubira mubuza aniono
1: buli lwakuba obuza
0: aniono oba aniono aniono singa omuntu aba owengeri eyo abantu bamukyawa kubanga bakizuula nga tobagasa bakizuula nga tobavaliowinga
1: ani abatagasa
0: gwe
1: abuuza obagwe babuuza
0: kubanga omuntu owo mugaso agasa abalala tena naba mugasa abakuma katebemu ku bintu ebintu omuntu kyalina okukola ngaatuusa obulamu kuma emikwano
1: ate gimanye
0: wenyigire mbano nga bafiiriddwa gendo ziike naye olimu kakomera opangisamu bupangisa abantu ne bwe bafiirwa togenda babuuza ositame mu kaduuka mubeere omwo otaddeko gaalubindi abantu ne bakubuuza nomubuuza oyagalaki obulamu obw'engeri eyo bukujjako abantu golowooza mbuzimba kiraasi kumbe malala geja kusumbuwa zimba obulamu ng'okolagana n'abalala
1: waliwo musajja ali muduuka oli najja nambuuza sebo inayo ku peni atudde muduuka alye ataddeko ne galubindi sebo inayo ku peni nanga singa mbadde nzirina tewandi zirapye nga nzitimbyawo
0: kati obwo buntu obwo obw'ekisirusiru amaduuka mangi ebifo ebitundibwamu bingi bizinensi nyingi nga tezaagwa lwakubulwa bakasitoma nti ekifo kyekitakola naye nga zaagwa mpisa nkolagana yo n'abantu mbi ebimu ku bintu byoba ofaako mu bulamu kukuzimba nkolagana yo n'abantu
1: kankubuuze kaliza
0: yeso
1: mmwe ngaaba wipe emuyina engeri gye muzimbyemu enkolagana yammwe n'abantu
0: kyekituleeta ku muzindaalo bingi byetusobola okukola nga tubikola ffekka naye bingi byetutasobola kukola nga tuli ffekka oba ontegere
1: kituufu
0: kyetuva tujja ne ku mpewo nga tugamba abantu nti ffe ekikulu mu bulamu babuuza abambu ti musobola mutya okulya enjovu ne mugimalawo
1: abambuti
0: bampi
1: wano mu Uganda tubalina
0: bali Congo bali nnyo ku boda za Uganda ne Congo ng'oyingira mu bibira bye Congo ne bagamba nti lwe tugitta si lwe tugirya ne tugimalawo naye tugirya mpolampola ate tetugirya omu naye tugirya ffenna ne bwe tuba tugiyiga si giyiga omu naye tugiyiga baki bangi omulaba asinga obunene mu nsi yonna wa bwavu nabo tamanya naye tetusobola mulwanyisa nga tuli ffekka ffe twazuula nti wewe tusobola okuyita okulwanyisa obwavu ne bw'obeera mugagga mu nsi yonna omanyi lwaki buli muntu amanyi Elon Musk olwaleero kuba mugagga yeefaayo okumaketinga erinnya lye abantu waliwo abantu abalina zisagala nnyo beera nzembeera nnyo nkola nnyo ebintu byange nga ndi nzekka munda eyo njagala nnyo okubeera nzekka oli mu kulunda bwavu kati ffe kyetuva tukwata ekintu kino kyetumanyi ne tukifulumya tukigamba abalala nti obugagga buli mu kulunda
1: olina akantu kuŋŋambye kalizaani enkolagana ayo
0: n'abantu
1: omusajja alina edduuka emanju gyasula waliwo omulyango naye atuula eri ku buliri abagula be bakonkuna
0: kati oyo omutwe gwe tubeetaaga kukonesaako lugalo omu ku b'engulu gusaanako nyundu amagezi gajje
1: namala okuwona ekibiriti
0: n'addayo n'addayo neyeebaka
1: olujjulwan'atuula
0: mu buliri mu dduuka katabamu bateekamu tivi nayasamiriiro naaluba omuntu ajja namuyita obadde oyita twajiddwa tiktok oli mu dduuka oli ku bizinesi kyekikuteekesa diseti ku matu ngaoli mu bizinesi okola kiki omuntu najja akusaba kyengi nebyoko mumuwange okambuwadde ebyo byokola bye bigenda okusiba mu bwavu
1: waliwo abateeka ebidongo
0: kudduuka
1: kyokka ayagala omugambe kyoyagala ate ebidongo
0: ataddemu wuufa aleekaanya tawuliriza nti awuliriza mawulire ba bintu bizimba naye ali omu asitami akulunga lugezigezi katife YPA bwe twamanya obulamu nti buzimbibwa n'abantu obuwanguzi buva mu kukolagana n'abantu ne tuzuula ekintu ekyama nti kiri ludda wa nti kiri mu kulunda nakulima ne tugamba katulunde embuzi ne tuzikolako research ne tuzinoonyereza ne tumanya embuzi bwefuna nekyo tuba tugamba abantu nti gwe atasobola kulima naye ng'olina sente onoonya wa oyagala sente zo zizaale zikukolera amagoba jangu tukulundire gula embuzi ffe tujja girunda buli mwaka ejja kuzaala ofune embuzi endala embuzi ya 80 ejja kuzaalira abaana okumala emyaka emeka 3 fetuja jirunde miaka 3 wejigwako ezo twali mbuzizo oba fetu kokolechi tuzi kuguleko tukusasule
1: kalizani
0: wanjisi
1: njagalo umbe umbe usibula bantu
0: kye ndiko sewo so oyo mulala yagalo okulima tukugamba nedda gobe yagala sente ya buli mwezi oba buli buli season jangu tukolagani tukulimile kasoli buli season fetu kusasule sasula milioni zonya todda muku sasulo sasulo mulundi gumu ne tukusasulo kumala season mukaga kamwa satu mubuli eka jolina usoro kugula eko lukumi okumanya bisingawo nkuwa namba ya simu nkusibule funa wo andika onkubireko ngamvudde ku mpewo ombuze mbuzi zino zifuna zitya zikola zitya njagala tandi kana 10 njagala 2 njagala 5 nkubira ku namba ya simu 0 5 7 14 8 9 9 njidamu 0 5 7 14 8 9 9 muruzungu 0757 144 189 obo kwa kuya company yenjo sembyayo ya mwala ja kukwata ajirina reception shite abanayo 0703 00 00 34 elinya Kalizani Amos.
1: Okay, tweyanze nyo tweyanze ge Kalizani kasoke tufuna obakabuno then nkoma una bakuma dembe bamaze dokubanga batuka
2: Madam, wabale kungo ndeza bula mugu wange, bandango kuoze ngoye techari chango jendi. Na yekati, engalo zange ziba mpewevu, atenga ngovu, oruna kurona.
3: Luachi, chicha kutuseko Maria.
2: Ha, banaye madam, okuvale waleta Waista Magic. Obula mugu wange bwe yongere okugonda, erange ngoye zitu kula mumangu dala. Atene zibera mpewevu, oruna kurona.
4: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo abenja ulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza natukuza White Star Magic wanja ulo ku ngalozo White Star Magic afula omulimu ogwandiba domu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
5: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo omupya ajudde ebirungo ebyenja ulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo gula White Star Magic mu duka lyonna oba supermarket ekuli okumpi ulire kyamagere kikume ngwezo nga nyonjo nyo oluna kuluna.
6: Gunjuka Nepal FM ngalino die bangulio liyaba umuzebona
7: Gunjuka
6: lenderira
8: Ifri segazi yidwa nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mubutono tono banna makolero abayikule byobugaga byomuttaka n'abasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mukugula okutunda n'okupangisa ttaka n'amayumba abenkola yakalimagezi oba information technology abatutusa akamasanyalaze amazzi abali n'ebisulo banna bitone abali n'ebifo ebiwumulirwamu abakole emirimu gy'ekikugu n'abasa abaza abantu n'ebyamaguzi ngojeko abataxi n'ababoda boda kyolina okumanya nti enkola ya Ifri siweri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguirwa okusamu litani n'okudizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale
9: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
10: Aba Good Farmers enamuongo bakutuza ku bukoko bulungi obworuna kulumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer ngazino zezisinga okubiika amajama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomazo okubookinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda nezikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazie Kayunga Buyikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala ngate head office ezisafe Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne meeting point Oba tukubireko ku 0752 12 13 Oba ku 0753 88 88 Good Farmers Kurenko kenunji Eziza magoba

0: bobiranga Allah subhanahu wa ta'ala gonzizo bakulwaziza mukisa kya Allah subhanahu wa ta'ala eri omwana damu nze nawe kwe kubeera nti byobadde owangalirako ng'oli mulamu obanga oli mu makaago toli mu safaali bufuna embeera yonna yonnaekulemesa okubanga obituukiriza olw'obulwadde oba olwa safaali olina omukisa ogw'ebbeeyi ogw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwa empeera yaabyo mwana wattu yadde tubikoze niye olw'okuba olwadde oba oli mu safaali nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyava tugamba nti idha marida alabdu au safar omwana adamu yenna bafuna obugonvu bwonna obulwadde bwonna nga temusobozesa kubeera nga atuukiriza mirimu mirungi nga wabadde agikolanga mulamu yagamba sa allah sallama kutiba lahu mithla ma kana yamal muqiman sahiha allah subhanahu wata'ala amuwandikako bujjuvu empeera ye nga bwe yandibadde agimuwandikako ng'agikoze nga mulamu oba nga tali mu safaali nolwekyo baganda bange balungi obulamu kyengera nicma kyengera allah subhanahu wataala kyaba akuwadde ng'okyali mulamu kadde kano ng'owulira bulungi olaba bulungi osobola okubeera ng'ogoberera ebigenda mu maaso nicma tajun ala ruusi lasiha eringangabo eri ku mitwe gyabo abalamu teri asobola kulaba kitiibwa kyayo na bulungi bwayo okugjako allah subhanahu wataala gwasobodde okubeera ng'alwaza oba allah gwawadde obugonvu oba gwabadde embeera nga tasobola kutuuka mukyengera allah subhanahu wataala gwekyakuwadde nolwekyo tukozese obulamu bwaffe nga tukyali balamu oba oli abo tuba tugonze oba nga tuvudde mu nsi muno bitukoze nga allah subhanahu wataala asigala akyatubalako ekirungi tuone mukadde waffe sheikh abdul karim dawuda mugendera era gwe tuba naye mu programu yaffe ya aqida naye mukkirize ayina ebimukuttemu insha allah bwanaaba atuuse tujja kubeera nga tugenda mu maaso nga twegaseeko biidhinillahi taala bwanaaba tasobodde era tekijja tugaana kubaako oba oli awo betusobola kubeera nga tuyiga n'okwejjukizaako olunaku ekiro ekyaleero ekiro eky'olunaku lubalaza tubakulisayo mwenna mwenna mwenna ababadde mu nsonga ez'enjawulo okuviira ddala mu wiiki yaffe yayita paka ku lunaku olwaleero tusaba allah subhanahu wataala bimutuusizaako nga birungi engalo allah biri nga biteekamu baraka bitasobodde okubeera nga bifunika tukaka senti eyo esisitimu ya mungu senti buli kyewegomba kijja kutuukako mu bulamu bwo era nga naawe mu mbeera ze za bulijjo wasoma olina ebigendererwa binene n'essaawa zino w'oli si wali osuubira ova kutegeera nti okusoma kuwasoma wali badde okola mulimu ogwo abamu wali badde n'okusoma mwakuddukamu naye waliwo otuuka nga olina ogoberera kadari ya allah subhanahu wataala obaogera kwa allah kwaba akuleetedde nti kyekyo allah subhanahu wataala kyakwagaza era w'oli we watuufu allah waakagaza okubeera nga obeera nolwekyo okuva twayawukana paka saawa zino kyonna kyotuuseeko kyekyo allah subhanahu wataala kyeyakuwandiikako kyotasobodde kubeera ng'otuukaiko kitegeere nti ekyo allah subhanahu wataala teyakikuwandiikako mukkirize nkuliseeyo baganda bange mwenna mwenna betwali nabo ku lunaku olwokutaano nga twolekera mukadde waffe azaala sheikh enam musajja wange musa mubiru ekamuli gye twali olw'okubeera nga yali afiiriddwako maama we ekitiibwa bannange mu misiiba emikulu oba omusiiba ogusinga okuba omuzito oba ku misiiba emizito allah gyageesa nakyo omwana adamu kwe kubeera nga omuntu afiiriddwako maama we kimu ku birabo allah bye yagabira omuntu nga tojja kufuna mukisa okugjako nga oze mumusinkana yawmal qiyama bwabeera nga yalongoosa nga nawe olimu bwaba alongoosa kyekimu ku biraga obuzito n'obulungi bw'okukola ebintu ebirungi ku nsi kuno ne mubikola wamu nga famiry nti mulina second chance allah gy'agenda okubeera ng'abawa okuddamu okusisinkana n'ab'emikwano bw'otasobola kuddamu kusanga nakusisinkana mu nsi muno naddala omuntu afiiriddwa maama we era muganda wange oyo namulaba nga agumye naye nga wayitamu amaziga wayitamu obugonvu wayitamu ennaku bangi abali mu mbeera bwe zityo oba abafiirwako bakadde baabwe mu wiiki eyaggwa tekitegeeza nti olw'okugjayo ono yeyekka yafuna omusiba omuzito bwe gutyo n'abalala na ye okufiirwa kw'omuzadde kimu ku loosi omuntu gy'afuna mu mulamu bw'ensi naddala nga ali mu lugendo oba mu safaali ey'okubeera nga anoonya jjanaye ng'akyali mulamu. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwe yali ayogera ku muzadde yagamba nti alwalidu awsatu abwaabi ljanna, yagamba nti omuzadde yenna Allah gwakyakuwadde ng'okyamwina ng'akyali mulamu. Yagamba sallallahu alaihi wasallama ye shortcut ndoza mu lulimi olwangu kituyinza okukozesa, yagamba nti ye shortcut omuntu gy'ayina okuyita mu nsi muno bw'abeera nga ayagala okubeera nga ayingira ejjana ya Allah subhanahu wataala. Kubanga omuzadde wo Allah bw'akuwa omukisa n'akusiima ng'okyali mulamu oba okwataganye direct n'okusiima kwa Allah subhanahu wataala. Ridallahi fi ridda alwalidaini, nabbi yagamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba nti okusiima kwa Allah kwasiima ffe abaana adamu mu bye tukoze mu bye tusizaako engalo mu bulamu bwaffe bwe tuwangaalamu. Yagamba nti kukwatagana nnyo n'okusiima kwa bazadde singa basiima kyonna kyobakoledde enneeyisaayo. Ate mu kusiima kwa bazadde ojja kwekanganga n'ekyokoze nga tekimuyamba wabula ng'alaba omuyambi omufunisa ekitiibwa mu society kimusanyusa, ekyokka nekiviirako okusaba Allah subhanahu wataala abeerenga naawe akwanguyiriza obulamu bwo embeera zo ensonga zo. Nolwekyo omuntu abanga afiiriddwa omuntu w'ebbeeyi ng'oyo nga maama we w'ekitiibwa tongera obbakubiriza n'obbakuutira naddala. Leero nvudde lwa mukwano gwange Haji Musa Mubiru Sekanam naye bangi abali abatuliriza nga muli mu misiibo egy'enjawulo oba egifaanagana gye mwatuuseemu egy'okufiirwako abazadde ab'ebbeeyi. Tubakubiriza ne tubakuutira nti okufa kw'omuzadde si kutukawo kwa birungi by'oyina kubeera nga okozesa mu kubeera nga ofuna obulungi okuva eri muzadde wo n'okubeera ng'oyongera okumuyisa obulungi. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwe yali ng'akyali mulamu yakutulanga ensonga nyingi nnyo, yaddangamu ebibuuzo bingi nnyo ebizito. Era lumu musajja mukulu yajjombaka sallallahu alaihi wasallama ng'afiiriddwa muzadde we n'amugamba, ya rasulallah hal baqiya min birri walidayya shay'un abirrahma ya rasulallah, nyinaka ensigazza mu kuvanyuma lw'okuvaawo kw'abazadde bange akw'okubeera nga bwe mbayisa obulungi ya rasulallah nsigala nga nkyafuna empeera yadde bafudde nga zimbadde nfuna nga bakyali balamu. Nga tukitwale ffenna abali wano nga tuli mu bantu abafiira bazadde baffe, okufa kwa taatawo tekitegeeza nti kukutukawo kwa birungi bye badde ofuna oluvannyuma lwa Allah ku lw'obulamu bwe ng'akyali mulamu. Bingi obusiraamu bugazi, okusaba kwa Allah subhanahu wataala kugazi, okukaba kwa Allah kugazi, kusigala ng'okyafuna wakati mukuyisa obulungi omukadde hajjan wa mayita abeerenga mulamu obanga Allah subhanahu wataala amutadde mu abo basobodde okubeera nga ajja mbulamu obw'ensi. Kati sahaba mbuuza, ya rasulallah wali akasigadde konna nga ndaba nnakuwadde nnyo, nsaliddwa nnyo, nfiiriddwa nnyo maama wange oba taata wange omuze nga nvuddeko, mbadde mleetera amazzi nanneebaza nansabira ku dduwa, mbadde muyamba kino mbadde muyamba kino, buli muntu kwamu akafaananyi oba kuba mujjukamu flashback engeri gy'oyisaamu muzaddewo ng'akyali mulamu. Muganda wange ono Haji Nam Allah amusaasire Kaseeka Nam Haji Musa Mubiru, nzijjukira ku Masjidi Huda buli lwakubiri ku makya ku fajiri omusanga mwali n'omugamba nti ati nasula nonnaku na lwa maama wange lwokubiri nsula wa maama zijja bukyali ne tunyumya ne muyambako ne mufumbira kamere niyo kubanga sawa zino musajja wattu gw'abadde ayirabirira olunaku olwokubiri takyaliwo ate tutuuse olw'enkya oba ino musaasira n'abasigadde abali eyo betwogeddeeko nga mulina fadula eyo bulungi obwo. Wallahi kimukola kyabbeeyi kya kitiibwa ku bazadde bammwe nga bakyali balamu naye babeera nga bafudde, tufunemu ekyokwega kino sahaba kiyabuuza mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Nabbi n'amugamba nti naam obulungi bw'osigala ng'olina obukola ku muzadde wo yadde afudde buyitirivu, n'agamba ekisookera ddala salatu alaihima okubeera nga mukati mukadde nga yakafa ekyebbeeyi ky'olina okubeera nga omukolera kyekitiibwa kwe kubeera nga muzadde wo omusaalira. Bannange kyannaku genda mu kuziika okumu abana bafiride abazadde baabwe nga bali mu mimwanyi, bali eyo mu kutegeka muceere, bali mu kukaayana ani musika, ani agenda okubeera kiyamaani. Eno bayita abantu bannange mujje tusalire haji, naye nga abaana bali eri, bali mimwanyi, bali mayumba, bali wa, bali mu kukuŋŋaanya mabugo, bali mu kwaniriza, olabamu abeeraliko simu waweereza zipini nti otuusewa, eno bagenda kusaalira. Tulina kyabbeeyi kyoyinza kutandika na pakeji ya muzadde ng'omusiibula ogenda mu kaburi, ng'okubeera nga oyimiriddeko emabega w'esswala ya janaiz, esswala y'omusaalira, n'omusaalira nga gwe muzadde mutabani we gukke nnyini nnyini, ye gwe ali wakati mu bigere ebyo, siku kubeera nga osanyuka lw'abantu abazze abanja okusaalira mukaddewo. Abalala nno okwatibwa n'ennaku mu kuziika okw'enjawulo, omuzadde n'asaba olunaku olusooka, olw'okubiri, naye nga balinda mwana abadde amujjanjaba, barakallahu fi, Allah amuwe baraka mu maali ye, naye ng'amujjanjabe paka lwafudde, ne bagamba yasabye omutabani omukulu asobole okubeerawo nga tuziika taata we. Omutabani n'ajja olw'ogwe baŋŋambako, Sheikh Isa yamutunyumizaako n'amugamba nti waaye jangu obeere ku layini esooka nga tusaye taatawo. Wadde mwana mulungi, omulabiridde, omuyambye, okoze ki? Mwana agamba no please, I can't bear it, I can't be there, how can I see my dad? Nayogera oluzungu lungi nnyo, ntalaba ta taata wange ng'ali awo afudde biki. N'akaba maziga n'addayo, ng'ekirabo eky'ebbeeyi kyandibaddawo omuzadde mwana wattu kyekyo, naye nga tasobodde kimuwa. Kino nno kigenda n'eri abazadde abalungi abali abatuliza ku Pal FM. Nga tulina abaana baffe, olina omwana alina emyaka 15, 12, asobola okwogera, asobola okuwandiika ebbaluwa, asobola okusoma ebbaluwa, asobola okukola ki, naye weerowoozezzaamu senga ofiira awo, omwana oyo amanye nga gyebasaliramu omufu, amanyi takibiira mmeka zibakuba nga basalira omufu, amanyi nti omufu naye basomusaalira nga omuntu alina wuzu, oba alinda nga abamu abasaalira abafu nga wuzu tebalina. Twaliko mu kuziika okumu, sijja kwogera kaalo ke twalimu, naye omulangirizi n'alangirira nti bannange mukkirize okusinziira ku mbeera nga weeri waggulu, tusooke tusaalire omufu tumuziike, bwe tukomawo insha Allah tusobole okuba nga tusaala asiri. Era bwe baalangirira mayiti ne bagireeta, omufu ne bamuleeta, abantu bonna nga bali batudde mu kidaala ne bayimuka ne basimba layini, era takibiira ne zikubwa. Naye bwe tumaliriza okusaala tumututte tumuziise, kati wakati mu kukomawo n'osokola ennamba y'abantu abangi nga banoonya we bafunira wuzu, ne weebuuza kati ate swala gye bamusaalidde eri nga tebalina wuzu yeegendagenda waani. Naye ebyo mu bulamu bw'ensi tubitegeere nti gabeera mabanja ge tuba tuwoze nga naffe bajja gatusasula. Kama tadiini tudaani nga wawola manya naawe akadde kajja kutuuka osasulwe otuuke okufa nga batalina wuzu bayitirivu bali mu kidaala, nabo bayimuke bimusi ng'abayimuse okubeera nga bayimba oluyimba lw'eggwanga so nga bagenda kusaalira ggwe nga tebalina wuzu. N'olwekyo mu kyebbeeyi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyasooka kunakyo, bw'oba oyagala okubeera nga osasula muzaddewo ng'amaze okufa, yagamba nti assalaatu alayhima, kwe kubeera nga omusaalira eswala ey'ebbeeyi gyetusaalira abafu ng'omuntu yakava mu nsi muno. Abaganda bange abalungi abali, tudde tuyige eswala ezo, tutegeere okuvira ddala ku takibiira esooka tusoma ki, takibiira ey'okubiri tusoma ki, takibiira ey'okusatu tusoma ki, takibiira ey'okuna tusoma ki. Ebyo byonna byonna byonna nga bwebiraba ye package ey'ebbeeyi gy'osobola okusibirira omuntu agenda mu maaso ga Allah subhanahu wataala, kuba ye ntanda gy'ayagala. Baganda bagamba ataali kutambulire akusibira entanda eba y'amenvu, kubanga bw'oganyiga bw'ogakwata bubi gasobola okwonooneka, bw'ogesigama gajja kwonooneka, bw'okola ki. Naye entanda y'ebbeeyi naffe gye tuyinza okusabira muganda waffe, bw'okusibira muganda waffe, kuba kumusaalira. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti haqqul muslimi ala almuslimi, mu bintu ebyetteekwa omuntu byavunaanyizibwa ku muganda we bwe kubeera nga bw'aba nga afudde alina okubeera nga amusaalira. Nabbi n'asooka amuwa ekisooka ekyo, n'amugamba ekisooka kwe kubeera nga muzaddewo omusaalira. N'agamba ekyokubiri al isti wastighfari lahuma, kwe kubeera nga obasabira ku Allah ekitiibwa abeere nga abasonyiwa. اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه كالي بده كام بچه بي كالي بده كل نميرو موانا ينا متبني ينا wakati mukadda nga tuli mukuziika taatawo tumumaze omuzinga oba tugenda mmusaalira oba tumaze omusaalira oba tumutwala oba tutandise omuteekako ettaka ovuddeyo mu kinnya wansi bifo ky'okubeera awo n'ogamba yi tuka tulabye taata ng'otuleseewo kyabbeeyi okutuukiriza ekigambo ekyo allahumma ghfir lahu allahumma arhamuhu allahumma thabbithu bilqawli thabit اللهم اغفر له اللهم سبح مساسه تاتوانغي اللهم ارحم اللهم سبح مسنوي الله اللهم ارحم سبح الله مساسري اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم سبح بينغو منيزاني تشغامي تشا لا اله الا الله محمد رسول الله تشغامي تشبي واتشي نسونغا يبي وقتي مكويرانغا اومونتو فيريدوا مزدهو wanutuogida kubazadde baffe naye tekitegeeza nti abatali bazadde baffe bafa ensonga zino tetuzibakolerako n'abasigadde bonna abasiraamu naye wano tukitutte ku kibuuzo kya sahaba kye yabuuza nti nnyina kye nsigazza kyenyinza okukolera mukadde wange ng'afudde nembeera nga nfuna obulungi nga mbadde mufuna nga mukoledde ekintu ekyo ng'akyali mulamu nabbi namu ekisooka sala allah sallama okumusaalira namugamba ekyokubiri walistighfar lahuma kwe kubeeraku awo nobasabirako allah subhana wa taala okubeera nga abasonyiwa wasomumusabira awo wakati ngaazikibwa mumaze okuzikibwa mu swala allah subhana wa taala yatunyumiza edduwa atubuulira edduwa yebbeeyi omwana gyalina okuddingana nga teriiko bbanga wabula buli omala eswala buli wobeera awo waliwo byojjukira muzaddewo byofuna ku muzaddewo olabye engatto giwasikira ku taatawo mufe kyokugamba yi taata yali musajja mulonzi wa ngatto musabireko allahumma ghfir lahu ya allah allah nkusaba omusaasire omusonyiwe byonna byofunye ku maali ya taatawo mima qalla minhu au kathura mu butone bwabyo byofunye oba mu bungi bwabyo okukubirizibwa okubeera nga wakati mu kweyagaliramu ng'osabira nannyini kukola bintu bino okubeera nga allah musonyiwa bangi abazadde kati saawa zino embeera ze tulimu abamu tebannatuuka n'awaka muli mu mmotoka mutambula abalala batuuse waka naye nga wujudihim ka adamihim wakati mu kubeera nti ali waka n'embeera zaalimu alinga atali waka olw'ebizibu n'ebimutte ku mutwe n'ebibamutumye tabireese n'ebyaleese si bye bibamutumye naye wakati mu mbeera eyo wakati mu nsonga eyo omusadde aba ayita mu mbeera ezikaluba embeera eziteganya embeera ezitamusobozesa kubeera nga yeyagala ekitegeeza nti bw'atuuka n'ava mu bulamu bw'ensi byabadde bimutagaza bibadde bimutawaanya ate gwe mutandikira okubeera nga weyagala ekitegeeza mu kumusasula musasule ng'omusabiraka allah subhana wa taala okubeera nga allah ekitiibwa amusaasira oba allah ekitiibwa okubeera nga amusonyiwa n'olwekyo eyo neebeera nga nsonga yakubiri zimu ku nsonga omwana zasobola okubeera nga akolera muzadde we w'ebbeeyi w'ekitiibwa wakati mu kubeera nga muzadde avudde mu nsi wa mulamu obw'ensi twogera bino tusomesa bino nga wetulinda mukadde waffe sheikh abdul karim mugendera wonna wana batuukidde mukkirize tuwumulemu katono ate tugenda kukomawo sigala ng'okyali ku pal fm 19 ekula eri muntu wa bulijjo
1: fundisa kukulu wa Pearl of Africa Radio 2026 kati kuba okusaba gwa banje twamukusembereza kumpi kinyana mpindi na makaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant e Bukesa ku Sunday gano kuza mwezi 11 Oktoba muje tusome jangu na chotunda tusensera katare muje tulebe buti butuinza okuyiga okugatta ko mutindo ku nnimi y'omulembe saako n'okulunda okulunda enkoko embuzi saako n'ente ez'olulyo okulima emwanyi kokowa saako n'okugatta ko mutindo n'ebintu ebirala bingi tusembera okutandika nesaba bbiri z'okumata paka okusaba kkumi n'emu nga tusoma busomi eno bwe tulya ate bwe tunywa abasomesa bangi bannakyenku mu bizinesi bajja kutusomesa saako n'okwogerako naffe wamu n'okutuwa amagezi okikoza otya bakikola batya otandika otya tuyingirira mitwalo ebiri zokka funa tiketi yo kati jangu wano ku reception ya Pearl of Africa Radio oba ku AK Slim Book Center oba ng'oyita ku ssimu noti 752 11 12 owagiddwa ship with us bannakyenku mukukujira emaali okuva e China TV1 Women Movement Events
2: Sky, we will make your heart skip a bit at

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.